kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaw.

Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Ang atong mga kaigsuonan nagamalipayon sa pagsunod sa atong programa. Usahay magahisgot kita dinhi og mga kanang mga kapakyasan sa kinabuhi. Apan ini buntaga atong pagahisgutan kining formula aron kita mahimong malampuson. De, kinsa may gusto din ha nga mahimong malampuson, siguro kita tanan. Tungod kay kita gusto gayud nga makakabot og 100% satisfaction sa atong kinabuhi. Sama sab sa atong mga estudyante nga gusto nila nga makakuha kung dunay mga pasulit, gusto nila nga makuha nila ang 100% perfect ang ilang mga examinations. Sab na ang atong kinabuhi nga gusto gyud tag perfect. Apan usahay mubati tag discouragement, mubati tag kaluya tungod kay wala nato nakabot ang atong mga handom nga gihunahuna nga atong makabot. Mo na nga dili kalikayan nga duna tay mga discouragement o mubati kitag mga negatibo nga panghuna-huna. Apan sa atong mga kahigalaan nga gusto jud makakabot og 100%. Satisfied ba gyud mo mga kahigalaan, mga inahan kun ang inyong mga handom sa kinabuhi makabot tanan? Igo na ba ang 100%? Wala na ba ta nagkinahanglan sa sobra ana? May nagsag aayaw na lang pakapini. Kay wala na may mosubra sa 100%. Unsa maning atong gitawag og kanang musubra sa 100%. Adunay mga tao nga naghunahuna nga gusto sila og mukabot o muhatag og subra pa sa 100%. Kanabang gitawag 101% ang iyang nakuha. Grabe no? Grabe niya siguro ka bright, grabe ka smart nga klase sa tao tungod kay ang iyang nakuha more than 100%. Now, we have all been in situation where someone wants to give over 100%. Unsaon pagkabot nato kining sobra sa 100%? Unsa man ang equivalent sa 100% sa atong kinabuhi? Maingon na gyud siya, kontento na gyud ko sa tanan. Malipayo na gyud ko sa tanan. Nakabot nako ang tanan akong handom sa kinabuhi. Nakabot nako ang tanan akong mga plano. Nakabot nako ang tanan akong mga dreams. So therefore, ang akong kinabuhi kumpleto og 100%. Dili na nagkinahanglan. Kanang itawag og wa na gyud makulangi tungod kay 100% na fulfill ang iyang mga handom sa kinabuhi. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pagkabot ang 101%? Nakadungog na mo niya ng 101%? So, ato ka nang diskubrihon karon kung unsaon nato pagkabot kini. Kung aduna kay papel din ha, higala, no, mga kababayenan, mga batanon nga, gusto yung musulay ni ining formula. Kung unsaon nato pagkabot ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Atong nasayran nga ang words, ang mga pulong nga na atong mapurma, nagakikan kini sa gitawag og alphabet letters. Kung mangutana ko ninyo pila ka alphabet letters, duna kita. Aduna lamang kitay 26 alphabet letters. Walay labot kadtong mga inye og inji. Og sa diha nga inyo nang isulat ang alphabet letters from A hangtod sa Z, then matag litra inyo kanang sulatan og corresponding number. Ang A 1 na siya, ang B 2, ang C 3 hangtod moabot mo sa letter C. Og ang numero nga atong mabutang sa letter Z is
26. Sige kuno, sulayi daw ninyo o kwinta, mga kahigalaan. Kini nga topiko nato karon na ginahanglan yun ni nga atong kwintahon. Aron maabot nato ning gitawag og more than 100% nga satisfaction sa atong kinabuhi. Oh, naana mo'y papel o ballpen or lapis? Okay. Let us say the word hard work. Oh. Unsaon na to pag-spelling ang hard work? H-A-R-D-W-O-R-K. No, mo na pagsulat sa hard work. Kung ang matag litra, pangitaon nato ang equivalent sa number nga atong gibutang kaganihagikan from letter A to Z, from 1 up to 26. Ang H, ang letter H, ang iyang corresponding number ni Ana is 8. Dayon, ang A is 1. Ang R is number 18. Ang D is number 4. Og ang W, corresponding number is 23. Ang O is 15. Og ang R is 18. And letter K is 11. Kung imo nang isum up, mga kahigalaan, kanang 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Kay balo mo ba mga og pilay answer ni Ana? Ang iyang answer is only 98. No? 98 ra di ay ang equivalent sa word nga hard work. Kabalo naman tag-unsay meaning sa hard work. Kana bang pagpaningkamot jud sa mga buluhaton? Maningkamot jud ta aron makabot nato ang atong mga handom sa kinabuhi. Bisang unsaon natog paningkamot, mga kahigalaan. Bisang unsaon natog paningkamot, mga kababayenan. Naabot ba nato ang 100%? Wala. Ngano man, from the word hard work, aduna lamay 98% ni Ana. So kulang pa, nagkinahanglan pa og dugang nga mga pag-exert sa atong paningkamot. Kay wa pata nakaabot sa 100%. Ang pangutana karon, kanus-a man nato maabot ang 100%? O kanus-a nato maabot ang gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi? Oy, siguro kamo din ha, mangutana mo, unsaon ka, no? Ang pagpaningkamot, dili di ay ego. Di gyud ay naigo ng paningkamot, sige tag paningkamot, hala, halos na lang dili ta matulog. Halos na lang dili ta mopahulay sa atong mga buluhaton. Tungod kay naningkamot ta nga makabot nato ang atong handom sa atong kinabuhi. Apan dili di ay gihapon nato makabot. Og sa panahon bang nga dili nato makabot ang atong mga handom pinaagi sa atong pagpaningkamot, sa pagtrabaho og duro, ma-discourage dayon ta? Dili, no? Dili di ay taangayan nga ma-discourage. Karon mo anhita sa sunod nga word nga gusto na kong ipahat ninyo. Kaganiha ang primero maotong gitawag og hard work. Karon ang sunod nga pulong nga gusto na kong i-share ninyo maoning gitawag og knowledge. How do you spell the word knowledge? It's K-N-O-W-L-E-D-G-E. So, maunang word nga knowledge. Ang letter K nag corresponding or number equivalent is number 11. Dayon ang N is 14, ang O is 15, ang W is 23, ang L is 12, E is 5, D is 4, G is 7, and E is 5. If you are going to add those numbers, 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5, ang total niya, pilaman, nakaabot ba og 100%?
No, wala gyud kaabot. Duna lamay total nga 96%. Sa imong kahibalo, sa imong expertise, sa imong nakatunan, sa imong knowledge nga nakuha, ang imong naabot is only 96%. So dili nato maingon nga ako professional ko, nakahuman ko ani nga kurso, I am knowledgeable and I will be successful sa akong kinabuhi tungod kay usa ko ka professional. Usa ko ka manggi alamon. Uy, igsuon. Ayaw pagsulti ni ana. Kay kining kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato, atong nahibawan nga dili di ini maoy garantiya nga kita mahimong malipayon 100%. Bisan unsa kita kamaalam atong makabot nga dili 100% kita nga magmalipayon. Kung atong ginahuna nga I am a professional, then I will be a successful woman. No, mga kaigsoonan. Ako usa ka maalam. Ako mahimong malampuson. Tungod kay ang kaalam, mga kaigsoonan, atong hinumduman nga dunay limitasyon. Ha? Dili ta magsalig nga kita usa ka manggialamon nga kita usa nagyud ka malampuson. Sa atong kinabuhi, ang kaalam dili mahatag ang tinud-anay nga kalipay. Nga maingan ka, ako naning kamot. Ako usa ka manggialamon. Busa ang akong panimalay mahimong 100% nga malipayon. Dili na maoy garantiya mga kahigalaan. It's only 96% ang kahibalo. Unsa man di ay ang makahatag og 100% or unsa man ang makahatag og more than 100% sa atong kinabuhi. Sa dili pa ta magpadayon makaisunan ato sa paminaw na ang lainaw sab nga awit aron ato pang mapamalandong unsa man gyud ang mahimo ug kanus anato makabot ang 100% sa atong kinabuhi aron mahimo tang malipayon og malampuson sa atong kinabuhi iniing kalibutan. Okay, daghang salamat ni atong mensahe karon ani ana sab kita sa ikatulo nga word nga atong tagaan og pagtagad. Ang primero kung sa ganito nga word, hard work. Ang ikaduha is knowledge. Og karon ang ikatulo atong tagaan og pagtagad kining pulong nga attitude. How do you spell the word attitude? Okay. It's letter A, T, T, I, T, U, D, og ang katapusan is letter D. Kung atong tan-aon ang equivalent ng number sa matag letra, oh, ang A is 1. Ang T is 20. So, duha man ka T, so i-plus na to po ang duha ka 20. Dayon plus

Ang letter I, ang equivalent niya number is 9. Then another 20 sa tude. Og U is 21. Ang D is 4 and letter E is 5. Kung ato nang isum up mga kahigalaan, ang corresponding numbers sa word nga attitude, 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5. Aduna siya'y total nga, dekin sa'y makatagaan ninyo din na, aduna'y total nga 100%. Praise the Lord! Nagkuha nato ang 100%. Apan ang pangutana, malipayon ka ba? Sa atong attitude, mga kaigsunan, diha nato makita ang atong kalampusan. Ngayon ka, yes, I am satisfied sa akong kinabuhi tungod sa akong kinaiya, tungod sa akong pagtratar sa akong mga kahigalaan. Daghan kog higala kay maayo kog kinaiya, daghan kog support tungod sa akong maayong kinaiya, daghan kog daghag mutabang nako tungod sa akong kinaiya. Yes, makaingon ta nga, successful ta sa atong kinabuhi. Successful ta, mga inahan, sa atong pagdala sa atong mga kabataan tungod sa maayo natong kinaiya. Attitude, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, makabot nato ang 100% sa atong kinabuhi. Apan makaingon batanga, sakto na ni, igo na ni, tungod kay nakabot na nako ang 100% sa akong kinabuhi. Ikaw, usa ka inahan, naningkamot ka tungod kay you did the best you can. Kanabang itawag og hard work, imong gipaningkabutan. Dayon, naapay imong kaalam, knowledge, nakuha nimo. Apan 96% lang. Apan pinaagi sa imong maayong kinaiya, nakuha nimo ang gitawag og 100%. Satisfied na bata ni ini makaisunan? Sa panahon makabot nato ang atong mga handom tanan sa atong kinabuhi. Can we say that we are already satisfied and we will stop there na lang? Alam mo, hunong natadinhi kay nakabot na nako ang kalampusan. Hinumduman nato mga kababayanan ng paningkamot, dili igo. Ang kaalam, dili igo. Ang maayong kinaiya, siguro makaingunta, igo na kay miabot na ta sa 100%. Apan atong hinumduman nga bisan unsa nato kasuccessful sa atong kinabuhi, bisan unsa nato kasuccessful sa atong paningkamot, kung taman rata din ha mga kahigalaan, dili ti ayta makaingon nga muhunong nata, taman rata diha kay we are already satisfied sa atong kinabuhi. Ato pang dugangan makaisunan aron atong makabuot kanang atong gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Unsa ang imong panlantaw sa gugma sa Ginoo? Unsa ang imong bation kung ang imong kinabuhi malampuson apan wala ang gugma sa Ginoo nimo? Can you say that you are already satisfied? Can you say that you are already successful of everything you have? No? Nga mga handom sa kinabuhi. Ah, makaingon ta mga kaigsunan nga. Dili paigo. No? Kung do na tay hard work, kung do na tay knowledge, kung maayo ang atong attitude, dili day ta mingon nga taman rata din ha. Naapatay panginahanglan. Og unsa ni nga panginahanglan mga kaigsoonan? Kaning gitawag og love of God. Uy, naa di ay dinhi ang sekreto aron atong makuha ang more than 100%. Let us try to look at this word. Love of God.
Sige, sulayin daw ninyong sulat din ha, kanang word nga love of God. Sulayin ninyong tanaw ang corresponding number sa matag letter. Ang letter L is 12. Ang O is 15. Ang V is 22. Ang E is 5. Ang O is 15. Ang F is 6. Ang G is 7. O is 15. And D is 4. Kung ato nang isum up mga kaigsoonan, 12 plus 15 plus 22 plus 5 plus 15 plus 6 plus 7 plus 15 and plus 4, mo sum up ka na siya og 101% mga kahigalaan. So atong maaninaw karon mga kaigsoonan, nga kita nga maiyang mga katawhan nagkinahanglan og gugma sa Ginoo. Bisan unsaon nato sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, kulang ka na. Bisan atong giunahuna nga kita maalam, dili pa kana igo. Bisan atong ginahuna nga ang atong kinaiya maayo, atong makabuot ang 100%, apan kung wala ang Ginoo kanato. Kung wala ang gugma sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, dili nato makabuot ang gitawag og more than 100%, kanang gitawag og 101% sa atong kinabuhi. So sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, nagkinahanglan jud ay ta Ginoo. Mga kababayenan, mga inahan, mga batan-on, kung naan nato ang paningkamot, kung naan nato ang kahibalo, kung naan nato ang maayong kinaiya, kining tanan dili paigo kung wala nato ang Ginoo. Dili ta mahimong successful sa atong kinabuhi kung ato lamang himuon kini sa atong kaugalingon. Mauna din ha. Nga dili nato makabot ang tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi kung ato lamang kining buhaton sa atong kaugalingon nga panghunahuna. Atong buhaton sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang Ginoo mag-uban kanato. Maudi ay naisikrito mga kaigsunan. Nga ang tao mahimong malipayon, ang usa ka inahan mahimong malampuson, ang usa ka babay mahimong satisfied sa iyang kinabuhi kung ang Ginoo naa sa atong kinabuhi. Maunay sikrito sa atong kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, dili nato kalimtan nga dunay Ginoo nga maghatag kanatong satisfaction nga atong makuha ang more than 100% sa atong kinabuhi tungod kay nagkinahanglan kita sa iyang giya sa natanan natong mga plano sa kinabuhi. Let us always remember God, because the love of God will give us more than 100%. Mao ka na isikrito sa usa ka balampuson nga kinabuhi. Sa pagpadayon, ato na sab paminawon kining lahi na usab nga awit nga may makahatag ka natong inspiration sa atong mga pagbuhat diha sa atong matagpuloy-anan ni ining takna sa kabuntagon.

Salamat ni atong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Salamat sa mga pagpadasig nga atong nabatian. Nga sa atong kinabuhi di ay, dili igo nga kita maningkamot sa ato lamang kaugalingon. Apan paningkamot nga adunay giya sa Ginoo. Sa atong kahibalo, dili igo nga kita manggialamon apan atong giunahuna nga kita ragyud. Tungod kay ang kaalam nagagikan sa Ginoo. Og ang kinaiya nga atong nabatnan, mahimo kining mahimong panalangin ngadto sa uban kun ang Ginoo atong kauban. Og kun ang atong kauban ang Ginoo, atong mapadayag ngadto sa uban nga kita nagakinabuhi nga malipayon tungod kay ang gugma sa Ginoo atong nabatnan, which is called love of God. Ikaw ba nahigugma sa imong Ginoo? Ikaw ba nahigugma sa atong Ginoo? Aduna ba'y Ginoo sa imong kinabuhi? Let us always remember that life will get only more than 100% sa panahon nga ang Ginoo naa kanato. Sa atong mga handom sa kinabuhi, ato kanang mabatnan ang kalampusan kung ang Ginoo maoy magiya sa atong mga dalan, maoy magiya sa atong mga plano, maoy magiya sa atong mga handom, sa atong mga kabataan, sa atong panimalay, sa atong mga negosyo o bisan unsa pa nga handom sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo naa nato, we can get more than 100% nga kalampusan. Ang Ginoo magpanalangin nato mga kaigsoonan. Busa sa dili pa ta mo padayon sa unahan kay atong isgutan karon ang pipila ka mga recipe nga akong i-share na kaninyo kay kagahapon wala ko naka-share. Busa karon gusto sab ko nga mo share aron ato na usab mapun-an ang atong mga kahibalo kun unsay ang aya natong lutuon, unsay ang aya nato nga kananaang idalit sa atong mga bisita o unsa bay atong gusto nga himuon nato nga idalit sa atong mga ipakaon sa atong mga kabataan kay gusto ang atong mga kabataan nga mukaon ni ining mga kining gitawag og matalagsaon nga kananaang kanunon nga dili pirmi kaayo nato makita sa atong lamisa panahon sa tingkaon. Okay? Ang atong pagalutuon karon kung naa na mo'y mga papel o ballpen. Dili usa ka sud-an apan usa ka sweet, no? Kanabang panggitawag nila og pang siragana, no? Pang hinamis, pang himagas. Atong lantawon kini, atong tun-an aron makahimo kita sa pagluto kay ang atong mga kabataan, ganahan na ba dyan mukaon aning mga sweets, no? Panghinamis. Dili lang pod perme. Kay malabanan niya ta sa sugar. Mataas atong sugar. Kanang panalagsa lang. Labi na ng mga pang snacks, no? O kung doon na tayo mga special kanang nga mga celebration, pwede nato ni nga mahimo. Okay, kung andam na mo atong paminawon kining basic pulveron recipe. Gusto ba mo mukaon og kuan pulveron? Dami kay nang pulveron. Okay. Ani adinhi ang mga ingredients? Duha ka tasa nga cake flour. No, hinumdumi ang atong recipe karon usa ka pulveron. 2 cups cake flour. Ang sunod nga ingredient, 1 cup powdered milk. No? Powdered milk. Bisan unsa nga klase nga milk nga powder. Sunod is 3/4 cup melted butter. Kanang gipatunaw nga butter. 3/4 cup. Then ang sunod nga ingredient is 1 cup refined sugar. Pwede man pud ka makahimo ani brown sugar kay mas
nutritious ang brown sugar kaysa refined sugar. Og sunod mao ang Japanese paper or cellophane. Dayon ang atong pulveron molder. Gamay ra kaayong ingredients. Ang imong ingredients, upat ra kabuok. Ang ikalima o ikaunom, mao na ning gamit nga atong iputos o himuon atong molder. Akong usbon ang ingredients. 2 cups of cake flour, 1 cup powdered milk, 3/4 cup melted butter, 1 cup refined sugar or brown sugar. Kanang itawag bitaw na itong central, no? O Japanese paper or cellophane o pulveron molder. Siguro ang uban na to, maayo na kayang mabuhat ni ini nga pulveron. Aun sa may buhaton na to, human na naana ang atong mga ingredients. Nag-ingon din he, toast cake flour on a pan on moderate heat for 15 minutes. Make sure to stir constantly to avoid burning. Kanabang imong murag imong sanlagon kadtong cake flour. Unya within 15 minutes og imo kana nga ukay-ukayon kay og dili nimo na ukayon ma sunog man na mapagod, no? Unya moderate lang ang iyang kainit, hinay. Sunod nga buhaton is add the powdered milk and toast for another 5 minutes. So humani mo sanlag adtong flours 15 minutes, idugang nimo ang powdered milk, sulod imo na pong ukay-ukayon sulod sa 5 ka minuto. Dili nimo pasagdan kay sa ako nang gikaingon mapagod. Sunod nimo nga buhaton is when the flour looks brownish, no? Mura na siyang nag-brown-brown. Remove it from the pan. Imo to siyang kuhaon. Kuhaon nimo dito sa imong kalaha nga gi sanlagan. Og ibalhin nimo sa butanganan kanang dako-dako imong pabugnawon. Pabugnawon nimo, human nimo na sanlag ang flour og ang gatas. Sa diha nga nabugnaw na, imong idugang ang sugar, ang kalamay or sugar, og ang melted butter. Katong imong gitunaw nga butter. Unya, imong ibubo dito sa imong gisanlag nga flour og powdered milk. Imong ukayon. Imog yung sagulon og ayo na ma-even na ang iyahang pagkahalo sa dry ingredients og imong liquid nga ingredients. Sa dihang imo naning na mix og maayo, imo na dayong kuhaon ng imong pulveron molder. Na may mga baligyaan ng pulveron molder. Unya, imo dayon nga sudlan kadto. Imong i-press, no? Press the molder against the flat tray to form a shape of the molder. Imong iduot dito sa tray nga imong gibutangan sa imong gisanlag nga pulveron na. Dayon, be sure that the molder is full and ready to pack. Imo na siyang iduot nga press bitaw siya, compact siya. Unya imong ibutang dito sa imong butanganan. Hangtod nga nahurot na nimo to og mold kadtong imong sinanlag. Sa diha nga na mold na nimo siya, imong ibutang sa fridge. Imong ipabugnaw. No? Imong ipabugnaw. Unya kanang gitawag og airtight container for half an hour or until firm enough to be wrapped. Kung imo tong ibutang dito sa ref, mugahi to siya. Kay mo bubantok man to kay ang butter, mo to siya ay mugahi sa diha nga imong gisulod sa ref. Sa diha nga nagahi na after
half an hour. Imo na sad to siyang kuhaon. Sa diha nga imo nang gikuha, imo na to siya nga puston. Mo na tong imo nang kuhaon ng imong Japanese paper or cellophane nga imong iputos ni adtong imong gipang mold nga pulvuron. Og pagkahumani ana, sa dihang naputos na nimo tanan, imo na sad ibalik dito sa ref. Aron dito nimo siya ibutang, no? Kung gusto ka mukaon, imo nga mukuha lang ka og imong nisa nga mukaon ka. Imo nang himuon nga kana ang refrigerator nimo mao imong butanganan. Aron ma-preserve nimo ang kagahi ni ana. Pero kung gusto pud ka nga dili nimo ibutang sa ref, pwede ra pod niya imong ibutang sa gawas sa imuhang sudlanan, kanang cupboard jud nga sudlanan kay aron dili to siya mahupas. O mauna na imuhang i-serve nga kana na ang gitawag na tuog dessert. No, di ba lamian kay nang pulburon kaunon? Bisan ang atong mga kabataan, ganahan kayo magbalik-balik kung kuot niya ng atong niluto nga pulvoron. Simple kayo ang atong recipe karon mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Muna'y gitawag nga basic pulvoron. Muna'y ato ang recipe nga akong ika-share kaninyo niining buntaga. Naana mo'y pang hinamis nga inyong ikaserve sa inyong bisita o sa inyong mga kabataan. Okay, kung gusto pa tamuang katun o dugang panga recipe sa pulburon, siguro murag naapay time, no? Naapatay time. Ako usad ni nga i-share ninyo o sa dili pa at usa nga paminawon kining lain na usab nga awit nga maglingaw ka nato nining buntaga aron mahimo pa kitang madasigon sa atong mga pagtrabaho.

Okay. Salamat niya itong mensahe sa awit o ato na usab nga tunan kining another polvoron peanut butter. Ah. Mone ato ang main ingredient karong buntaga. Peanut butter. Okay. Ang atong ingredients. Kung naapa mo dihay papel o ballpen, sige. Ipadayon nato paglista ang atong ingredients. 1 cup all-purpose flour. Naagihapon tay flour nga gikinahanglan. 1 cup all-purpose flour. Sunod nga ingredient, 2 tablespoon peanut butter. Naani peanut butter ang atong kananaang recipe karon. So 2 tablespoon peanut butter. Dayon 1/4 cup butter. No, kanang butter lang yun. 1/4 cup. Og sunod 1/2 cup sugar. Og ang katapusan nga ingredient is 1/2 cup powdered milk. Bisan unsang nga gatas gyapon. So akong usbon ang ingredients, 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoon peanut butter, 1/4 cup butter. Butter lang yun ha. Kana bang itawag na ito? Kanang pwede na itong margarine. Muna itong tunawon. 1/4 of it. No? Sunod is 1/2 cup sugar. It can be refined or brown sugar. Or kanang atong gitawag og sintral. Og ang katapusan ng ingredient, ang 1/2 cup powdered milk. So, kung nalista na nato tanan ang atong mga ingredients, pwede na ito ni ibaligya bayat, no? Atong mga himuon na itong additional income sa atong panimalay. Okay, how to prepare polvoron peanut butter? Okay, toast flour until light brown, stirring constantly. Ato gihapon sanlagon kadtong all-purpose flour hangtod nga mahimo siyang light brown, atong ukay-ukayon nga dili ma pagod. Siguro in 15 minutes. Then humaniya na, in a saucepan, melt peanut butter and butter together. So naama kay peanut butter ato. Unya, naapod imong butter. Imo to siyang tunawon. Dungano ni mo pagtunaw tong peanut butter o ang butter o sa margarine, no? Sa laktod niya pagka-istorya. Tunaw ni mo ang peanut butter sa ato pa imong ipainit. Kung mainitan na siya, matunaw na. Sa diha nga natunaw na to, in a bowl or maghimo kag magkuha kag sudlanan. Combine all the ingredients together and blend well, no? Sa diha nga imo nang ibutang natong imong kanana ang gisanlag nga flour kadtong imong tunaw nga peanut butter o butter, imo na siya nga sagulon. Imo na pong sagulon. I-appeal na tong sa kadtong milk, no? Kadtong powdered milk. Pariha ra gihapon nga imo po tong kanana ang in 5 minutes imo sa tong i-sagol sa flour nga imong gisanlag. Unya sa diha nga nahumana, imo nang gi-combine ang tanan nga mga ingredients, imo na sa dayon kuhaon. Murag pareha lang ang process kaganihan, no? Kadtong basic polvoron recipe o kaning polvoron peanut butter. So, imo nang i-shape kang isa imuhang molder, dayon ibutang nimo sa ref, nga negahi siya, mao na po, di mo na pong kuhaon after tunga sa oras, imo na dayong puston sa imong wrapper. See? Pagkahumana na, pwede na nga imong ibaligya. So, naanakay additional income. Atong mga kabataan,
ganahan kayo mukaon ni ining pulburon. Bisan ako, ganahan kayo kumukaon na ng pulburon. Muna, ang atong mga simple nga mga recipe nga atong luto sa atong panimalay, kung ganahan ta nga mamaligya, so naano mo ipamaligya. Sa una, nakasulay ko ani magluto og pulburon, no? Pero wala ko'y recipe nga gitamdan ato, basta lang kay masanlag ang flour, mabutangag gamay nga milk, mabutangag sugar, ay usahay mabungkag. Kay wala man ko kabalo og pilay measurement ana na amang judi ay na siya kanang nakagaigo nga measurement aron ang atong pulburon dili mabungkag, na mura ra gihapog powder, no? Mugahi na siya, pinaagi sa butter or ang peanut butter. So, mau na ang atong pulburon, pwede na to na mabaligya. Kabalo ba mo? Kung inyo nang ibaligya, dako kayo magmahimo, anak. Kaya nga naman, dako biya nagmaginan siya. No? Bisag imura nang ibaligya o tagpila, tagdos-dos kada putos, depende sa kadako sa imuhang molder, naadyod kay mahimo. Mula na, diskarte ra na mga kababayanan, mga mama din ha, nga nagagwanta kung sa ipalit og tuyo, asin o kana na ang edible, pagluto mo pulburon og inyo nang ibaligya, di ba? Naa na moy ipalit og edible og kana na ang tuyo nga aron atong masagol sa atong pagluto og kana na ang sudan. Og dinhi atong nasaksihan ang atong mga recipe nga mga simple. Apan, sigurado jud ko nga ganahan ng inyong mga kabataan ni ini mukaon o dugang nga income sa atong mga inahan, labi na gyud sa atong mga inahan nga naara sa atong panimalay nga wala magatrabaho diha sa mga opisina. Busa ni ining taknahan, napupos na sab ang atong oras o panahon na sab nga manamilita. Apan sa dili pata manamilit, akong balikon kining pagsulti kining topiko nga atong gisgutan kaganiha nga nag-ingon. Therefore, one can conclude with mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close and attitude well, get you there.

ang atong SRS Media Ministry Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang

pagkatinawan. Mao kini ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangutana, inyong mga opinyon ug inyong mga sugyot. Magapo kita alang sa pagsugod. Bugtong nga magkagagahom nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat nga ikaw mahigugmaon, maluluyon ug mapinasayloon. Ani kami karon nagapaminaw sa imong pulong sa tibuok nga kalibutan. Salamat kay ikaw. Nagadawat kanamo ingon nga mga pinasaylo pinagi sa grasya ni Jesus. Ugaw bala ang espiritu imong ipadala aron nga makadugang kini sa katinawan sa among panghunahuna. Labdagi ang panghunahuna sa imong mga katawhan. Labi na katong adunay mga pagduha-duha maitungod sa pagtuon sa imong kinaiyahan o persona. Salamat kay ko na katubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus Maluluwas. Amen. Magkaigsunan, more ni ang topiko nga taas kaayo aside from church manual na atong isgutan. So karoon ni anak kita sa concluding portion, katapusan na. Alang sa pagtukin nini. Mao nga mangayo lang ko, dispinsa sa ato mga kaigsunan. Adunay mga pangutana. Ngawa na ako mahatagig pagtagad. Nara, ako na nanggi, ako nanggi copy-paste ang inyong pangutana. Kaya akong gihatagan sa kini o akong pagtagad. Karo mo ato na ta sa concluding portion. May tungod kang Ellen White. Unsa ba si Ellen White sa persona sa Dios? Usarang persona? Duhang persona? Tulang persona? So ato na nang naisgutan ang usaka bahin niya na nga subject matter. Karon nag-ingon din hi mga kaigsunan. Si Jerry Moon, na mo usabi ni ang nag-research may tungod sa role ni Ellen G. White, may tungod sa persona sa Diyos. Nag-ingon si Jerry Moon, her change of view appears clearly to have been a matter of growth and progression rather than reversal. So ang iyang pag-usab sa iyang panglantaw, may itong subject matter sa persons of God, makita nato sa dayag kaayo na kinitipik gwabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam. Og na kini usa ka progression nagalapad dili ingon na siya nagbaliktad, wala magbaliktad kay wa kay makita nga unsay barugana ni Ellen G. White nitong 1846 up to 1898, wala. 1898 wala karon ni ana. So ang iyang kausaban sa iyang mga panguna-una, dili kini nagbaliktad siya. Apa nagpakita nga kini tipik og kabahi sa pagtubo sa espirituhanong kaalam og sa pagpalapad sa espirituhanong kaalam. Tungod manggod kay si Ellen White dili isama sa iyang bana, si James White og sa uban nga iyang mga kaubanan, nga adunay ilang baruganan. Aduna ilang baruganan. Okay? So karon mga kaigsoonan, wala siya mag-atake gikan pa ni adtong 1846 paingon sa 1888. Wala siya mag-atake sa bisag unsa nga pagtulo na sa persona. Wala gani siya mo barug sa Trinity. Kay kung ni barug siya unsa diha dayon, ni baliktad siya og Trinity, di na namayo. So, nagyong din eh, directly, she never attacked the view of Trinity that she would later explicitly support. Wala. Dawa kayo mabasa nga iyang ki-attack yung Trinity dahil karong mga kaeksunan ni baliktad na Trinity na siya. Wala. Gikan sa sinugdanan siya yung ministry, si Ellen White nagpakita nga ang Diyos persona, literal, magpadayag.
lahi katong mapanguna-una ngang Dios o sa lamang ka ino na to mga spiritualizers mga kaigsoon mga deist ngang Dios na pero wala siya ay persona mga mystical og unreal being ng mga pangunauna. Ellen White sa sinugdanan, wala siya mag-aila ni mag-atake sa Trinity. Apan ni atong 1890 paingon sa 1900, sa 1950 namatay si Ellen White. Iyan ang gihulagway siya mga sinulat. Nga ang Diyos Amahan, Anak og Espiritu. Og na kini sila literal og real na individual persona. Dayon gipasantop ni Ellen White ang tulo ka persona. Threeness as willing, thinking, social, relational persons. Iyan ang gipakita mga kaigsoon nga si Ellen White aduna siya baruganan sa persona sa Dios nga tulo. Ha? Unya, puno o kaalam, o kunya, makiglambigit, o makigrelasyon ng mga persona. Dahil iyang explain ang pagkausa, dili persona ang usalang. Apan ang nagkausa, mao ang nature, character, purpose, and love. Apan dili ang persona mo'y usa. Ang usa mga kaigsoonan mo, nature, kinayahan, okay? Character, purpose, usa ka katuyuan, gugma. Apan wa mangyong si Ellen White na ang Diyos usara ka persona. Gani makita nato mga kaigsoonan. Na si Ellen White, ipakita at pananaw sa early writings, page 54. Og nakita na akong trono og ang Amahan naglingkod. Og ang Anak naglingkod diha sa trono sa Amahan. Og akong gitutukan ang panagway ni Jesus. Ilabihan kamahigugmaon nga panagway. Og ang persona sa Dios dili nako makita. Kay daw sama lamang kini sa panganod nga nagasidlak, nga nagatabon ka niya. Nangutana ako kang Jesus, kang Jesus, unsa gyud ang dagway siya ng Amahan. Og siya mingon, ang dagway sa akong Amahan, sama ka na ko. Apan dili ikaw magkakita, kay kung ikaw magkakita, ikaw mawala nining kalibutan na. Sa ato pa mamatay ang tao, magkita sa Amahan. So din yung mga kaigso ato nakita, nga nga man persona, pero di lang niya makita. Si Jesus persona kaya nakita ni Ellen White. So, pabor ka na sa tones. Sunod. Early writings, page 77, na yun si Ellen White. Kanunay na ako makita ng persona sa Dios ni Ginoisos, mahilig kumaon. Mao nga nangutana ako, unsa gyud ang dagway sa Amahan. O si Jesus na yun, I am in the express image of my Father's person. Express image of the Father's person. Niya na. Tanawa lang ko ninyo. Magkakita kamo ka na ako tungod kay ako nag-agi na sa pagsulob sa pagkatawa. Ang akong Amahan, di ninyo makita. So atong makita mga kaigsoonan na ang iyang tulo ka mga kapitulo na naguna. Sa Spiritual Gifts, Volume 1, 1858. Nag-ahiskot ba tungod sa pagpakasala sa tao tungod kang Satanas? Okay? O, una, nagahulagway sa pagkahulog sa yawa. Sunod, ang pagkahulog sa tao. Sunod, ang plano sa kaluwasan. Apan mga kaigsoonan, kanunay niyang gihiskutan nga ang Amahan ug Anak, ug ang Anak, mo'y nag-hisgot, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa pagkalaglag sa yawa. Wala din hisguti sa nag-una
ng mga tulog ka kapitulo. Naguna nga, tulog ka mga kapitulo, mga kaigsunan sa spiritual gifts. So, wala maghisgot o balaan espiritu. Apan ang sunod na chapter, mga kaigsunan. Meaning to say, the fourth chapter of spiritual gifts. Naging siya, the first advent of Christ se refers to all three persons of the Godhead in the narration of Jesus' baptism. Pagka ikaapat nga kapitulo sa spiritual gifts ni Ellen G. White, volume 1, niyatong 1850, daan na siya naghisgot sa Godhead, sa pagka-Diyos. O kini may connection sa pagbautismo kang Ginoos nga iyang isgutan ang may tungod sa tulo kapersona. Karon, sa Testimonies Volume 2, page 200, nakita nato mga kaigsunan na si Ellen White iyang gisaysay na si Jesus was equal with God. So meaning to say, rekognisado ni Ellen White na si Jesus, Diyos, dili sama ni atong pioneers. Bisan si James White, nagtuo nga si Kristo dili gud equal, si Kristo tao lang. Sa Spiritual Gifts, Volume 2, 1877. The Son of God was in the form of God and thought it not robbery to be equal with God. Okay? So diha na mga kaigsunan ang persona ni Ginoos. Ugo niya ni Ellen White, tungod kay si Ginoos, nagsuluban sa lawas, sa kabus ng mga tao, maaron nga kita, iyang mamaluwas. Bus sa mga kaigsunan, kini mao ang nagpakita mahitungod sa dagway sa Diyos. Ugon niya mga kaigsunan, ngayon 1877, atong makaplagan mga kaigsunan nga nagsulat si Ellen White nga tukni E. Wagoner ug na E.T. Jones ngayon 1887 nga nagingon, "Then look beneath the disguise and whom do we see? Divinity, the eternal Son of God." Kay mismo si Wagoner o si E.T. Jones nga nagpresentar mahitungod sa pagkamatarong pinagis pagtuo kang Ginoos, dili sila gatuo sa divinity of Jesus Christ. Apan niining 1887 mga kaigsunan, nagpadala na siyang sulat mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Ugon niya mga kaigsunan, nagyong si Ellen White, "Delikado ang pagtulunan kung imong isalikway ang pagka-Diyos ni Kristo. Kay kini nga pangunahuna, mga kaigsunan, delikado kayo tungod kay mo'y gidawat sa kadaghanan ng mga tumutuo sa balaang kasulatan ni adtong panahuna." Apan mga kaigsunan, yung si Ellen White, "It cannot be entertained without the most unwarranted wrestling of the scriptures." Dili kini nimo pwede nga i-entertain nga huna-huna kay walay suportar gikan sa balaang kasulatan na si Kristo dili Diyos. Okay? So imong makita nga mismo sa mga sulut sa mga Adventista sa pioneering days na ay mga tao nga nagtuo nga si Kristo tao, dili Diyos. O dayon na niyo si Ellen White, "None who hold this error can have true conception of the character of the mission of Christ as the great plan of God for man's redemption." Kini nga pangunauna nga si Kristo dili Diyos, dili nimo masabtan ang plano sa kaluwasan tungod kay kini usa ka dakong sayop nga pangunauna. Kay nagkainanay na mga kaigsunan, og nagingon si Ellen White, nagpadayon siya mga kaigsunan, "So wala pa makasulod ang sala, adunay kalinaw og kalipay sa tibok universo. Si Kristo nga pulong, nga bugtong anak sa Dios, nakiguba na sa eternidad sa Amahan. Usa sa nature, usa sa character, usa sa persona." So mga kaigsunan, imong makita nga duha ka persona ang emphasize sa atong ni Ellen G. White, Amahan ug ang Anak. Pero tanawa sa unahan mga kaigsunan. So atong makaplagan mga kaigsunan ni Ellen White, that Christ equally with the Father,
all heaven give allegiance. Okay. Nagpadayon si Ellen White kanagingon, na dito sa bukid sa Sinai, katong nagingon, I am that I am, ako mao ako. Nagingon si Ellen White, sa iyang sinulat, that I am, is actually Jesus Christ. Si Jesus kato. Dere na ta. Special Testimonies for Ministers and Workers, 1897. Nagingon si Ellen White. Ang pagkadautan ni Caleb sa ginatus ka mga tuig na malisod na kininimo mapugnan o imo lamang kining maalkontrahan pinaagi sa dakong gahum sa balang espiritu na ikatulo ka persona sa pagkadiyos. Mga kaigsuunan ni anak 1897, nibarog na si Ellen White. So wala niya al-kontra kung dili iyang gipalapad. Iyang gipalapad. So karong mga kaigsunan, imo nakita na sa sinundanan ang emphasize ni Ellen White mao nga ang pagka-Diyos ni Kristo. Wala mag-isgot sa Holy Spirit. Wala. A panining panahuna sa 1897, ako yung basahon mga kaigsunan. Evil had been accumulating for the centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Diyos mga kaigsunan ang Espiritu. Third person of the Godhead, dili kini omnipresent influence of the Father and the Son. Dili. Dili, kini, igsoon, presensya sa impluensya sa Amahan o sa Anak. No. Kung dili, ang balang Espiritu is the third person of the Godhead. Mahinaot ko nga unta, maminaw ka ng mga kaigsoon na nato nga ni Alcuntra ni nga pagtulunan na. Sunod. Ayan na pong gibalik mga kaigsunan nga si Kristo Diyos gayon. Ang iyang kinabuhi wala kuha agikan sa mahan. Original, unborrowed, underived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Morgan na itong kasiguruhan ang pagka-Diyos ni Kristo sa atong kalusag. Sunod, and the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Desire of Ages, year 1888, page 671. Ogang Espiritu nga balaan, maong ikatulong persona sa pagka-Diyos. Busa mga kaigsunan, nagiging si Jerimun sa iyang research. There is a clear progression from the simple to complex. Makita na to, nga doon ay simple kaayo nga pagtubo sa pagtulunan. Gikan sa yano hangtod sa tulukibon kaayo. Nga si Ellen G. White atong makaplagan nga ang iyang pagsabot sa kamatuuran did grow and change as received additional light. Nitubo. Nitubo mga kaigsunan. Sumala sa dadugang nga kahayag ngadto kaniya. Sunod, mga kaigsunan. Ang problema na itong panahon na usab, nag-alkontra ni Ellen White, si Dr. Kilog. Pioneer usab kini, nga iyang pinaiskwila pagka-doctor. Kaya nag-publish siya og libro og The Living Temple. Nga iyang pagtulong ng mga kaigsunan, mga, ang Diyos, dili personal being. Apat ang Diyos is present everywhere and anywhere. Sa nature, na ang Diyos. Sa tanom, ang Diyos na diha. Dili lang kay sustaining power niya. Dili, kung dili, na siya diha. Ha? Na siya diha. God is the explanation of nature. Not a God outside of nature, but in nature.
na siya diha sa maong kinaiya.

0: busa mga kaigsunan, ang problema manggod kinangyon si Dr. Kilog na kining nga pangunahon na may tuts pagka Dios ni uyon si Ellen White. Manong yal kontra ni Ellen White, mga kaigsunan. Mahinungdan nga, kiniiyan ang gipalapad ang pagka Dios Godhead. Diyan na, Edson, kay iyang gyal kontra ang pagtulon na John Kilog ng Diyos is not a personal being, but He is, God is in the nature. He is not outside the nature. So mga kaigsunan, daan ang pasidang sila ni White, nga inyo ng bantay na pwede nato na ipadako tungod kay wa naman itong libro karon, wa naman na ino na ito, nag-usariya, wala na nagsamok nini nga higayon na busa mo ito, Ikson nga si Ellen White nagingon, nga palayo na ninyo kay makadaot ka na sa atong pag-alagan. Karon, Ikson, out sa pagtubag ni Ellen White, nining impersonal being sa Dios nga gisulat ni Dr. John Kilog, magparayin kita. Okay. Special Testimonies, 1905. Bago na, 1905. The comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of Godhead. So ang maglilipay nga gipadala ni Kristo ngayang gisaad sa riyang musakas, misakas sa langit, mong Espiritu sa kinatibukan diha sa pagka-Diyos. Sunod, it's on. Special Testimonies, 1905. Okay, Spiritual Testimonies B07-63, morning reference. Ako yun yung basahon verbatim. There are three living persons of the heavenly trio. Tanaw ang pizza, so 1905. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Very specific na sa Ellen White sa 1905. Adunay tulo ka mga buhi ng mga persona sa langit nun nga tulo. Og ang ngalan ni ining dako nga gahom, Amahan, Anak, og Balaang Espiritu. Igsoon si Ellen White, wala mag-ingon. Ngang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son. Apa nag-ingon si Ellen White? Heavenly trio sa langit. Igsoon, trio. O ang pangalan ng tulo ka magdag kung gahong mo, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kaigsoonan, makita ni mo nga tataw na giyod kayo, those who receive Christ by the living faith are baptized of these powers will cooperate with the obedient of the subject of heaven. Sariya nga kita na kadawat o bautismo. Gidawat na ito ang bautismo ni Ginoesus. Kita igso na kadawat o gahom. Niining tulo, Amahan, Anak, o Espiritu. Ugun niya mga kaigsunan, atong padayunon. Atong padayon. The Word was made flesh. The Word was made flesh. 1906. Review and Herald, April 5, 1906. Or, Book 1, Selected Messages, 247-248. I quote, si Jesus kini. He was with God from all eternity. God over all. Blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person, yet one with the Father. Gi alkuntra na ni Ellen White, ang kan John Kilog, o katong mga huna-una nga si Kristo dili Dios, nga si Kristo gikan pa sa eternidad, naana siya. Naana siya. Busa mga kaigsunan, niining ang mga linalang dito sa langit, nagasimba usab, niining bugtong anak na mo si Jesus. So karunigson, ang pagtulunan ni Ellen White mahitungod sa Godhead mao, iyang gisupak ang katong pangunauna nga ang Trinity nga pagtulunan bisag imsa nga mga pagtulunan basta Trinity usara. No. Iksoon daghang klase nga Trinity. Ha? Busa iyang gisalikway mga kaigsunan nga naay nagtuo nga Trinity ang problema kay dili sila motong nga personal being ang God. Nga sila nagtuo nga ang God is formless, intangible, impersonal being, or simply a force in nature. Mao na yung kang Dr. Kilo. Nituo sila og tulo ka persona, pero ang tulo ka persona are what? Formless, intangible, impersonal fact being, simply force in nature. She calls this book spiritualistic theories. Karunig son, sa diyan nga ilang yalkuntra na, ang una-una ni Wagoner, E.T. Jones, nga si Kristo dili, Diyos. O si John Kilog nagtuo sa tulo ka persona apan dili, personal being. Kung dili, di nimo basta impersonal, mga kaigsunan. O niining panahon ng mga kaigsunan, gitataw, giklaro na yun Ellen White, nga iyan ang gisagop. Ang pagtulunan sa balang kasulatan gitawag Godhead, ang pagka-Diyos. Wala siya magamit sa Trinity. Ang iyang gigamit, Godhead. Aparining Godhead, mga kaigsunan, ang Godhead ng iyong Ellen White, tulo ka-persona ng langit nun. Usalan sila sa nature, character, purpose, and love. They are one, but not one in person. Kini mo'y nakalibog, Igsoon. Kini mo'y nakalibog. Tulo ka persona apan usa sa nature, character, purpose, and love. Busa iyang gisalikway ang mga panghuna sa unang mga panahon, mga kaigsoonan. Huwag na ngayon si Ellen White. Inautanta, maminaw kita. Kaya ang nakalibog ni ining pagtulunan sa tunis, ang balang espiritu. Kaya nga nung persona man, nga espiritu man, konsepto na nato isoon. Na basta espiritu, moral lang siyang hangin. Paminawar kayo si Ellen White. Paminawin niyo. Acts of the Apostles, year 1911. It is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Dili na kinahanglanon alang ka nato. Kay dili nato kaya na atong masabtan, atong ma-define unsa ang balaang espiritu. Basta lang nag-ingon si Jesus na ang balaang espiritu nga mao ang lain nga maglilipay iyang ipadala kay siya mao ang nagdala sa espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ug dayag kayo nga balaang espiritu mao nang magagiya sa kamatuoran kay dili siya magasulti mahitungod sa iyang kaugalingon. It is not essential for us to be able to define what the Holy Spirit is. Mao man ang problema. Kay naay mga tawo nga gusto gyud lang tugkaron unsa nang Holy Spirit. Nganong na persona naman eh? Nganong ikatulo naman ng persona? Na Holy Spirit raman na siya. Di na ito na not essential nga ito nang tugkaron. Nga naman, ni ara mga kaigsunan, Acts of the Apostles, year 1911. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Unya, pagka-bright na bagyo na ito, na ito nang paghahiskutan ng balaang espiritu siya ang persona. The Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. So ayaw na ninyong skutawan, ninyong utok mito sa balaang espiritu. Kadili na nato matugkan. Nature is a mystery of the Holy Spirit. And men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Kinsa man lugar ninyo diha nga nakadawat mo og explanation sa Dios mahitungod sa balang espiritu. Nga nag-ingon man si Ellen White, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Regarding such mysteries, arika ko sa ubos. Regarding such mysteries which are too deep for human understanding, silence is golden. Regarding such mysteries, og mahitungod niya ng misterious sa kinayahan sa balang espiritu nga wala gipadayag sa Dios, hinungdan nga di makaisplikar ang tao, nagayon si Ellen White. Hilabihan kalalom sa pagsabot sa tao tungod kay di mangyud nato masabtan ang nature sa balaang espiritu. Nag-ingon si Ellen White, mo niyang tambag, silence is golden. Ang paghilom, mo'y bulawanon. Mag-alagad na lang, tahanin lang ito magsigig o tingkay anang balang espiritu. Kadi na nato matungkat. Mabitaw nga naglibog mo diha, nga nung persona man eh, nga espiritu man eh, mauna'y misteryo. Ha? Tanawara. Gihusay na sa iglesia o gagidawat nila, mutugyot sila nga ang Diyos persona, amahan, anak. Pero ang Espiritu na yun nila madawat ka persona, nagiraan si Ellen White persona na na. Di ni mo madawat nga persona ang Espiritu, kaya ang atong konsepto, ang Espiritu galutalutaw rin na siya. Ha? Walay bukog, walay hunod, mga kaigsunan. Nagiraan si Ellen White regarding such mystery, mysteries, which are too deep for human understanding. Hilabay kalawang na di matugad sa pagsabot sa tao. Silence is golden, hilom na kadiha. The office is of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. Na siya'y buluhaton, di lang kay omnipresent presence, na siya'y buluhaton. Ha? In John 16:8, the Holy Spirit that convicts sin. O saan pagkumbikto anang influensya? Huh? So mga kaigsunan karon, mutapos na ko. Apadi ko gusto mutapos nga dili ko mo re-emphasize. Na ako'y re-emphasis. One, God has no corporeal body, but only an assumed body. Mauni ang nakalibog sa uban. Kay gusto gyud nila nga ang lawas sa Dios fixed. Wala say lawas nga kanang fixed. Mauni gitawag corporeal body. Kining atong lawas, mauna ni. Mauna ni. Dili pwede mo ingon di ko makita ninyo. Makita yun ko bisan usahon. Dili mahimo. Dili mahimo nga mo ingon ako mulutaw sa hangin. Dili pwede. Because our body is fixed. Fixed kini. Dependent kini sa law of gravity. No? Di ni mulupad mga kaisungan ay law of gravity. Fixed ang atong lawas. Corporal body, mauni. Mauni, ang corporal body kini, actually. Di na ni mausab-usab. Apan ang Diyos, walay fixed body. Kaya kung nasa yung fixed body mga kaigsunan, nagpasabot na siya tungol, na itinay, na ipantog. Ha? Unsa pa, na ibaga. Busa, kaya ang Diyos na may baga, di siya pwede makaadto sa laing dapit ng walay hangin. So di na pwede ang Diyos maadtog bulan, kaya ang bulan walay oxygen. Di na makaadto ang Diyos sa Mars tungod kay ang Mars walay oxygen. But God has no corporeal body. Pwede makaadto ni sa dapit kay walay oxygen. Nga naman, mo-adjust iyang lawas. Muna gitawag, assume body. Ayaw ninyo glimiti ang Diyos nga ibutang ni Moskahon nga din si Kalihok. Unsa mo't ipasabot sa assume body? Karang iyang gisagup na lawas. Dili permanente. Ang iyang lawas depende sa katuyuan ng panginahanglan. Ayaw ninyo pugni. Ayaw ninyo pugni. Ha? Kanang balang espiritu, ayaw niyo pugi ka persona na. Na siya as yung body o gusto siya. Na kay persona siya. Apag kung di siya makita kay espiritu siya, di ta magbuot. Because God has no permanent body. Depende sa panginahanglan. Mabitaw nga ay makita na to, tudlo sa Diyos, likod sa Diyos, no? Tiel sa Diyos, bato nga mao si Kristo, gamay na tingog nga mao ang balang espiritu. Kita mo na isun. So it's on. Mato na ta sa katapusan, magtiwas na ta. Manginaw ko nga unta, din na ni magbalik-balik, apanaghangyo ko kaninyo. Kamong nibiya sa atong iglesia, tungod kay matod pa ninyo, gilimbungan ang atong iglesia, kay kaniadto ang original kuno nga pagtulunan, Tones. Bago lang kuno yung giusab sa General Conference, wala ni giusab sa General Conference. Gipaligun lang sa General Conference. Kagikan sa 1846, pero sa 1888, wala tayo istandarte na doktrina mahitungod sa pagka-Diyos, mga kaigsunan. Wala. Kanang fundamental beliefs, later na ka na. Nagipaligo na. So it's on. Kining ato mang gugisgutan karon, mga persona sa pagka-Diyos. Lalong kiniyog din ato matugkan ang misteryos sa Diyos. Kaya atong gihilabtan ang Diyos absconditus. Kaya kung ang atong gilalisan ng unta ang bahay sa pagka-Diyos nga gitawag na to, Diyos revelatus, masahin na ito ng lingkuran. Pero kanyang Diyos absconditus, mismo ako. Mabito nga dugay yun ako nag-isgutan, kaya di ko gusto mag-isgut kay mismo ako, di ko makatugkad. Di ko makatugkad. Iksoon. Ang akong major is systematic theology. Apan di na ako matugkad ang kalaom sa misteryo sa persona sa Diyos. Di na ito matugkad. Kaya ang ato karong gipanagkabangian mo ang Diyos absconditus. Busa ni ini akong balikon ang akong gingon. Kanang Unitarian or Oneness, nga usara ka persona aman o anak, usara ka persona. O na kanang Trinity or Tones, nga nga manrag yun o ang anak, kuhay labot ang Espiritu, kaya Espiritu is only an omnipresent influence. O kining Trinity, mga kaigsunan, puros lang ni atong mga banta-banta. Ato laning mga pangagpastanan. Walay inclusive conclusion, mga kaigsunan. Wala. Pulos ni banta-banta, tagna-tagna, mga pangagpas. Unitarian or Oneness? Only a guess. Trinity or Tones? Only a guess. Trinity is only a guess. Ngayon naman, it's a mystery. Dili ni pareha sa adlaw ipapulay ng mga haplang tago 1, 2, 3, 4, 5, 7, mauna na. Ha? Dili ni ingon ani nga doktrina, mga kaigsuran. Pag yung mga kanang mahugaw mga baboy, dili na ni igsun, naklaro yun kayo. It's not a mystery. Apanigsoon ka ng persona sa pagka-Diyos, ako maluoy ko nga maghangyong kaninyo. Ayaw mo pagsulay, pagtugkad. Labi na sa balang espiritu. Kaya nga si Ellen White, may tungod sa misteryo sa balang espiritu, lalong kining nga dili matugkad sa pagsabot sa tao, ang paghilom mo'y balaanon na punto igsoon. Busa akong balikon. One is Unitarian, banta-banta na na isun, pangagpas na na. Trinity, Tones, pangagpas na po na, banta-banta. Trinity, pangagpas na na, na pastor, pulos na. Kung saan mo na nanay, huwag ito ka siguro, paminarugod mo, paminarugod mo. Abanalan ka na ako, o sa atong iglesia ng atong gibarugan, Trinity, alam ka na ako, is the best guess. Bonet pa kana super pinakaayo nga pagbanta-banta og pangagpas. Nga naman, tungod kay si Ellen G. White iyang gisuportahan kining baruganan dito sa katapusan ng mga katuigan siyang kinabuhi. Akong balikon, nga nung as Pastor Wendell Serrano sa Ace Anis Media Ministry ni Barug sa Trinity, bisag di na ako matugkat, bisag di kayo na ako masabtan, ni Barug ako niining pagtulunan kay si Ellen G. White. Mauni ang iyang posisyon sa katapusan ng mga katuigan sa iyang kinabuhi. O kini nga posisyon ni Ellen G. White, mao kini ang gisagup sa General Conference nga mao kana ang nana sa atong fundamental beliefs. Mao nang ayaw mo guna-una, unya sa may pulos, matod pa sa naminaw sa akong presentation. Nga usbon rin ba na sa General Conference? Iksoon. O sa pa may usbon na ito nini? Nga huma naman si Ellen White nagingon na ang persona sa Diyos tulog. O gambalang espiritu persona, ikatulong persona. So, sa pagtapos ako mangingon kaninyo, to know the persons of God is not our salvation, but Jesus at the cross saves us. Ang pagtugkad sa misteryo may tungod sa persona sa Diyos. Tugkaron ang amahan, tugkaron ang anak, labaw na yun nga tugkaron nga tungod sa nang espiritu, nga nahin mo naman persona nga espiritu man kana, nga nung na persona, iksoon, iyan ang designation. Iyan ang responsibilidad. Apan dili buti pasabot nga hangin rin na siya nga naglutaw-lutaw. Kanang gitawag Holy Spirit, iyan ang ranggo. Ha? Iyan ang rang, mga kaigsunan. Di nato na matugkad. Apan bisan pa igsunog, di nato matugkad ang persona sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo sa cross, mo'y makaluwas ka na. To sum it up, sa Trinity na baruganan, usa ka Diyos, tulo ka persona. Ato man na yun, Diyos bang aman? Diyos. Diyos bang anak? Diyos. Diyos bang espiritu? Diyos. Pila na Diyos? Tulo. Ako ito bago usara. Usa ang Diyos, tulo ang persona. So mga kaigsunan, ani ang sumari? Ang amahan, dili mao ang anak. Og ang anak, dili mo ang espiritu. Og ang espiritu, dili mo ang amahan. Apan ang amahan, Diyos. Ang anak, Diyos. Ang balang espiritu, Diyos. Unsa man ang usa, ang pagka-Diyos, mo'y usa. Ang pagka-Diyos, mo'y usa. Apan ang persona, tulo. Amahan, anak, og espiritu. Kanunay na itong ibalik-balik ng mga illustration. Usa ka gobyerno sa Pilipinas, usa ra gyud. Pero pila ka sanga? Tulo. Legislative, mo nang Kongreso ug Senado. Ha? Executive, mo nang Office Presidente nga mao imo implementar sa balaod nga gibuhat sa Kongreso. Dayon, unsa pa? Judiciary, Supreme Court ug ang mga huwis, mga kaigsoon. Money mo interpretar sa balaod. Tanaw ra igsoon. Usa ka gobyerno pero wa magkarambula. Ang tigbuhat og balaod, Kongreso og Senado. Ang tigimplementar sa balaod, ang opisina sa presidente. Mo nga ang mga kapulisan, army ug uban pa naa sa ilalom sa presidente. Ugon niya kay nagkarambula man ang mga tao unsa ang balaod, niya ang judiciary, hukmanan nga mao mo interpretar sa balaod. Natulo ba ang gobyerno tungod ni ining legislative? Ha? Dayon executive o judicial, natulo ba ang gobyerno? Wala. Usara ang gobyerno. Unsa man gobyerno? Republic of the Philippines. Usara ang gobyerno. Apan tulo ka branches. Tungod ba lang kay naay judiciary nga usa? Dunay par legislative nga usa? Dunay executive nga usa? Nahimo bang tulo ang gobyerno? Never. Wala. Wala, mga kaigsoonan. So, niini yung maong diagram igsoon, ang Diyos mo'y naasto nga usa. Di na tayo magdebate, usa ra ang Diyos. Apan kining Diyos nga maong gahom, nga super nga gamhanan, doon ay responsibilidad at gihatag sa mahal. Doon ay responsibilidad at gihatag sa anak. Doon ay responsibilidad na gihatag sa anak. O kining tulo, are united sa katuyuan, usara ang ilang character, usalang ang ilang nature, o usalang ilang purpose, o usa ang ilang gugma. Manginaut ko nga kini nagkapa, tinawon na kadato mga kaisunan. Akong balik ko na kayo si Ellen White, the mysteries of the Holy Spirit is too deep for the understanding of human understanding. Silence is golden. Maghilom na lang tadiha. Muhapa ta sa atubangan ni Ginoos. Kadiha mo'y atong kaluwasan ang iyang kamatayan. Dili nato matugkat ang misteryo sa Diyos bisan tuan na ta sa eternidad. Magpabilin ang mystery sa Diyos, mga kaigsunan. Kaya akong balik ko ng ginaingon. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kaya kung ang tao matugkad na yun, sa kinatibukan sa pagsabot sa tao, kung ang Diyos matugkad yun, sa kinatibukan sa panghuna sa tao, mundang na si pagka-Diyos, kaya di na siya labaw ka na to. Huwag akong kutloon sa pagtapos. Ang usa ka Latin na sinultian, which I believe it was written by Martin Luther, if I am not mistaken, finitum non possit capire infinitum. The finite, kita mga tawhanon, finite, cannot fully understand the infinite. Dili gyud makasabot sa kinatibukan niya nang walay sinugdanan o walay katapusan. Finitum non possit capere infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos nga gugma, turo kagahom ang nagunit na inyong universo, Amahan, Anak, ug Espiritu. Dili namo matugkad ang inyong pagkatulong na persona. Mubo kayong among pagsabot. Apan among sagupon ang itambag sa imong magsusulat nga sa Ellen G. White nga nag-imo ng pagtugkad sa misteryo sa balang espiritu, lalum na dili masabtan sa tao busa ang paghilom bulawan. O Diyos, maghilom kami mahitungod sa inyo imong misteryo. O balang espiritu, tugangi kami sa pagpasabot sa imong ministry sa among kinabuhi. Nga among batiyon, na dili lamang ikaw usa ka omnipresent presence apang persona gayon na puyo sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw nagtubag sa among pagkampo sa ngalan ni Jesus Maluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoonosab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, sa, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naasya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Nawad-an ka og paglaom, aminaw sa Hope Radio 103.7 FM.

our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you. We are now in our fundamental beliefs number 5. This is an interesting study. Fundamental beliefs number 5 is about God the Holy Spirit. This is the last in our first 5 topics in the number 1 division of our 6 categories of the doctrines that are taught in the Bible. We are still in our first category, the doctrine of God. We already studied about the first topic, which is the Holy Word of God, the Scriptures. And from there, we studied about the Godhead. We studied about God the Father. We studied about God the Son. Today, we will study about God the Holy Spirit. Plainly stated, this is fundamental beliefs number 5. God, the Eternal Spirit, was active with the Father and the Son in creation, in incarnation, and in redemption. He, that's the Holy Spirit, inspired the writers of the Scriptures. He filled Christ's life with power. He draws and convicts human beings, and those who respond, He renews and transforms into the image of God. Sent by the Father and the Son to be always with His children, He extends His spiritual gifts to the church. He empowers it to bear witness to Christ and, in harmony with the Scriptures, leads the church into all truth. You can get the text as our references. So now we begin our study of the Holy Spirit. Now, some of you can recall that in the book of Acts chapter 2, nahitabo ang usa ka hitabo nga nganlan sa uban og foundational beginning of what is known today as the Christian Church, the largest religious movement that has spread around the world, ang Christian religion. Ang nahitabo, it was 40 days after Christ's resurrection. The Bible says in the book of Acts, human sa iyahang pagkabanhaw, si Jesus nakiguban pa, si Ginoong Jesus nakiguban pa sa iyang mga tinunan for 40 days, making the final instruction, preparing their minds for the worldwide task that He is asking them to do. We call it the Gospel Commission. Sa dayon niyang kahuman sa ika-40 kaadlaw o sa iyang final instruction sa iyang mga tinunan, kining mga tinunan nga natigom nakakita sa dihang gisakwat siya sa mga panganod o gidala sa mga panganod paingon sa langit. The ascension of Christ. The next day, brothers and sisters, the disciples were gathered together in that usual room which the Bible calls the upper room. Kana mao ang dapit nga labing daghan nga katiguman nga gihimo ni Jesus uban sa iyang mga tinunan. Diha nahitabo ang iyang paghugas sa ilang mga tiil ni atong Huwebes before siya gidakop. Diha nahitabo ang iyang paghatag kanila sa instruction. Diha nahitabo ang iyang pagsugilon kanila nga one of them is going to betray. Diha mahitabo ang gingala natong Last Supper. Kana nga upper room ang ilang naandang tigumanan. Diha ang mga tinunan. For the first time, they feel the emptiness. They had been together with the teacher for 3.5 years. But while they were together with the master teacher for 3.5 years, ug matawag natog kung klase man ang gihimo ni Jesus, ug mga tinun-an niya iyang gitudluan sa mga leksyon sa kada adlaw, matawag nato up to that point, failing grade ang ilang mga grado kay wala manila masabti pagyud ang kinadak-an nga leksyon sa curriculum ni Jesus Christ sa iyang pagkamagtutudlo. The subject of humility, the subject of unity, the subject of being able to work together, etc. But that very, very day, sa dihang natigom sila, for the first time they can look at each other's eye. For the first time they can hold each other's hands. For the first time, they can hug each other. Nawala katong garbo nga nag-govern kanila sulod sa mga katuigan ang espiritu sa pagpalabuanay, ang espiritu sa self-centeredness. Nawala to. And the Bible in Acts chapter 1 verse 2 says, when they were of one accord, ang uban nga translation sa diyang,
when they were all together, apan akong gipangita ang kahulugan sa pulong one accord, ang iyang deep meaning ana mga kaigulaan, when they were in perfect unity, meaning all together, not just united, but they were in spirit, in purpose, in adoration, in worship, in recognition of God's sovereignty, they were one, munay one accord. That very time, ang kainit sa ilang kasing-kasing buot na lilang mulakaw aron sa pagtuman sa gisugo sa Dios kanila dayong kayab ni Kristo, ang gingala natong the gospel commission katong miingon si Jesus Christ, go ye into all the world and teach all nations what I have commanded you, and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Dayong yun nilang samtang nahinumdum sila ni Ana, nagkalayo na ang ilang kasing-kasing sa pagbuhat sa buluhaton. And the Bible says, when they were of one accord, Acts 1 verse 2, ang kainit sa ilang kasing-kasing na feel nila mga iksoon nga there was a gift coming from heaven in the cloven tongues of fire nga mitugdon sa ilang mga ulo, according to Acts chapter 2. Og sa diha na kinikanila, the Pentecostal shower, the gift of the Holy Spirit, the promised gift that Jesus gave the disciples, that when I leave, pagbiya nako, akong ipadala kaninyo ang helper, ang parakletos, ang Holy Spirit. Diha kanila ang gahom. Sumala sa saysay ni anang panahon na ang nahitabo usa ka phenomenon nga nakalitan ang katawhan nga didto sa maong dapit. Kay kining mga tinun-an ni Hesus migawas gikan sa upper room ug na nagsulti sa pinulungan sa mga tao sa lain-laing mga nasod. Ang uban mo ingon mong guni nga money gift of tongues. Usahay mo ingon ko, gift of hearing, sab. Dili lang gift of speaking in the languages of other people, but gift of hearing. You know why I say gift of hearing? Because we don't read in Acts chapter 2 nga sa nagwali na kining mga tinun-an ni Hesus, ang mga disciples nga karon na himo ng apostles, sa nanagwali na sila, they did not have translators around them, but 16 nationalities. This is size kaklase sa mga citizens of different nations ang naminaw sa ilang pagwali, and they all heard the preaching of the disciples in their language without translators. So it's not just gift of tongue. Nahibulong lang sila kay og tibali og ato gong basahon ning Acts chapter 2 pagkadaghan ining nationality nga gisgutan dinhi. Listen ha. When this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. Did you hear that? It's not the gift of speaking in tongues. It's the gift of hearing the language. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? Di ba mga taga-Galilea man eh? Taga-Daplin man eh atong lake sa Galilea, ang mga mangingisda man eh? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Parthians, Medes, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. They said, we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Others mockingly said, hubog man ang mga tawhana. But listen, in the midst of this phenomenon, when people were amazed at what is going on, because these people were speaking to them, different nationalities, Peter stood up. Kaya niingon man ang uban, mga hubog tingali ni, buntag pa sa'yo. Standing up with the 11, Peter raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. For this are not drunk,
as you suppose, since it is only the third hour of that day, meaning 9 o'clock in the morning. But this is what was spoken by the prophet Joel. Remember sa Joel chapter 2? Doon ay prophecy si Joel nga, in the last days, God will pour out His Spirit on all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. In the past, I had been explaining to you what the gift of prophecy is. Prophecy is simply speaking God's message to the people. That's the function of the prophet. This time, this is exactly what happened to the disciples of Christ who are now beginning their work as apostles. Tinunaan sila sa panahon nga nakiguban si Kristo kanila, apan karon apostles na sila, meaning pinadala na sila ang ilang misyon tibuok kalibutan. The foundation event of the Christian church that was spread around the world. The gift of the Holy Spirit. Ang ubang tao nag-ingon nga, ang meaning di ay sa word nga Pentecost, pagbubo sa balang Espiritu. No, that's not the meaning of the word Pentecost. Ang meaning sa word nga Pentecost, ikasingkwinta kaadlaw, human sa Passover celebration. Dako kaining holiday para sa mga Hudiyo. Kanang 50 days after the Passover celebration, ilan ang pinasahi kaayo na nila nga celebration ug mauna ang panahon nga natigom ang mga tinunan pag-celebrate sa maong Jewish festival. We call Pentecost, 50 kaadlaw human sa Passover. Ug ni anang panahon na mao ang paghatag kanila sa gasa sa Espiritu nga sila nakapangwalis pinulungan sa mga tao nga diha sa sulod sa maong dapit. The beginning of the preaching of the gospel around the world. The work, it started with the fulfillment of the promise of Christ to the disciples. Inigbiya ko, ihatag ko kaninyo ang balang Espiritu. The Bible reveals that the Holy Spirit is a person. Munang gitawag nato siya the third person in the Godhead. We studied about God the Father. We studied about God the Son. Today, we are talking about God the Holy Spirit. Kay ginganlan ta manig three distinct persons in one God, we are talking about the Holy Spirit now as another person. Ang ubang mga tao mingon nga dili man na siya person, pastor, kay dili man siya makita. Influence or force ra na siya. Now we have to make it very plain from this introductory part. The Bible plainly teaches that the Holy Spirit is a person, not an impersonal force. The Holy Spirit has a personality. For example, in a number of passages in scriptures, makita nimo nga ang characteristic sa personality gi-describe kini in reference to the Holy Spirit. Sa Genesis 6 verse 3, giingon diha nga, I will not always, the Holy Spirit will not always strive with men. Dili makanunayon nga makiglayog or makiglantugi or makighugoy-hugoy na lang yun ang Espiritu sa tao. Muabot yun ang panahon nga mawad-an na siya sa pailob. And the Bible also teaches us in Luke 12 verse 2 that the Holy Spirit teaches, that's a work of a person. The Holy Spirit convicts people of their sin. That's John chapter 16, verse 8. The Holy Spirit directs the work of the church. Pananglitan sa Acts chapter 13, na hinumdumo nga sa dihang nagpili ang mga apostles ug mahimong magwawali or nagapadayon sa buluhaton sa iglesia. May pili sila sa 7 deacons. The Holy Spirit directed them in that activity. Then the Holy Spirit intercedes. Kanang mo laban bitaw siya para nato. And the Holy Spirit inspires. Siya ang ni kunsad nganha sa mga magsusulat sa Biblia sa dihang nakadawat silag pananaon, gihatagan silag mga damgo o gireveal sa Dios ang iyang pinulungan ngadto kanila. It's the process of inspiration and it's the work of the person of the Holy Spirit. And in 1 Peter 1 verse 2, the Holy Spirit sanctifies. He can set aside someone or something for a holy purpose. Wow! Very interesting study today. The scriptures associate the divine attributes, the attributes of the Father, the attributes of the Son,
It is also associated as attributes of the Holy Spirit. For example, the Holy Spirit has life in Himself. Naa siya'y kaugalingon gyud niya nga kinabuhi. Self-existent. The Holy Spirit is truth. Si Jesus man itong nagsulti sa John 14 verse 3. Now verse 6, I am the way, the truth, and the life. But this time in John 16 verse 13, we are told that He is the Spirit of truth. The Holy Spirit is also omnipotent. Ato nang i-explain ang kahulugan ana, naa kaniya ang tanang kagahom. Mahimo niya ang bisan unsa because He is all-powerful just like the Father, just like the Son. He is also omnipresent. Gani ang gadasan, ato naman ang na-explain sa previous episode, ang gadasan na limit ang iyang pagka-omnipresent kay human figure magyud siya sama nato, which can only be in one place at one time. But the Holy Spirit, He can be anywhere, anytime. Omnipresent. The works of God are also associated with the Holy Spirit. The Holy Spirit was involved in creation, and the Holy Spirit was there during the resurrection. So, Holy Spirit is truly God. The Holy Spirit is also considered equal with the Father and the Son, in what we call the baptismal trilogy. Kana bitong sugo ni Ginoong Hesus sa Matthew 28 verse 19. Adto kamus tanang kanasuran, iwali ninyo ang itudlo ninyo sa katawhan, ang akong tanang gipangtudlo kaninyo, ug sa makasabot na sila, pamautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu. Now remember, it was Jesus who used this, who coined these words in Matthew 28 in the Gospel Commission. Munang ginganlan karon sa ministerial circle o baptismal trilogy. Magbautismo ta sa mga bagong midawat sa kaluwasan, bagong midawat kang Ginoong Hesus ingon nga ilang manlulawas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Balaang Espiritu. Magkaplagan sab nimo ang pag-associated niya sa Father and the Son in what we call the benediction. For example, sa 2 Corinthians chapter 13. Verse 14, may the grace of our Lord Jesus Christ, the presence of God, and the communion of the Holy Spirit be upon you all. Muna'y gingala natong benediction, which is a very common phrase in many of the prayers we have today. He is associated with Father and Son in any way. And the spiritual gifts or discourse, ato po na makita sa 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 6. From eternity, God, the Holy Spirit, lived within the Godhead as the third member. Hinamdumi, God is eternal. When we talk about God is eternal, we are talking about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the one God in three distinct persons. He is eternal. Now, ay mo kalibog, kay we are referring to three persons, but we use the word first person plural. He is second person plural, singular rather, second person singular. He is, because He is only one God. God the Holy Spirit live within the Godhead as the third member. The Father, Son, and Spirit are equally self-existent. In the Godhead, the Spirit seems to fulfill the role of executor. Meaning, ang plano sa buluhaton sa pagka-Diyos, siya ang ga-execute ni ana. Mabasa ni mo na sa John 3:16, kanang for God so loved the world, o sa Matthew 1, verses 18 to 20. Now, we were intended to be dwelling place of the Holy Spirit. Ang atong lawas matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 16, kining atong lawas ang giumol sa Dios, ang original nga lawas sa primerong tao, si Adan o si Eva, nga karon nagpadayon gihapon ang Dios og create og tao, pinaagis ginikanan, amahag inahan. Kay wa pa man mahuman ang Dios sa pag-umol og tao, the creation of humanity is still an ongoing activity on the part of God, and we still see human beings born, another creature. Now, when we are born, we have our physical bodies. Apan kining atong physical bodies, according to Paul in 1 Corinthians 3 verse 16, buot kini nga puy-an sa Balaang Espiritu. The Holy Spirit who wants to dwell in human body, kay himuon niyang templo ang atong lawas. Nainumdumo anong word sa Exodus 25 verse 8,
Ingon ang Ginoo kang Moises, sugua ang mga tao, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. The sanctuary or the temple's presence in the community of believers signifies God dwelling in the midst of the people. Now, our body, God desires that He will dwell in this. Munang giingong bitaw nga, ug naay taong magbuling-buling ining lawasa, naay taong nga mo-destroy ining lawasa, i-destroy po siya sa Ginoo nga naman. Puy-anan kini sa balang Espiritu. Adam and Eve were separated from God because of sin in the Garden of Eden. But the Holy Spirit continued to dwell in them after they have repented of their sin. Now, what is the mission of the Holy Spirit? The missions of both Jesus and the Holy Spirit were totally interdependent, meaning they are not necessarily kalandrakas. United sila ana. They were interdependent. The fullness of the Spirit could not be given until Jesus has completed His mission. Jesus was the first person to experience the fullness of the Holy Spirit. Munang sa iyahang kaugalingon, nakabarug siya. Tao siya, apat wa siya makasala kay nagpuyo sa sulod niya ang balaang Espiritu. The fullness of the Spirit was in the experience of Christ. Now, the origin of the mission of the Spirit in the New Testament, it reveals to us the Holy Spirit in a very unique way. Gitawag siya sa Galatians 4 verse 6, og the Spirit of His Son. Munang kana nga mga intertwining of statements in relation to the Spirit and the Son, ayaw na ninyo ikalibog. Muna akong giingon ninyo, ang malibog ni ana ang mga tao lang nga wala mo baton og pagtuo. But if you have that faith, whatever the Bible says about God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the intertwining of these three persons in one God, do not be confused. Just take what the Bible says. God said it. I believe it. That settles it. Sometimes He is also called the Spirit of God, Romans 8 verse 9. Sometimes He is also being referred to as the Spirit of Christ, 1 Peter 1, 11. We can acknowledge Christ's Lordship only through the influence of the Holy Spirit. Paul said in 1 Corinthians 12 verse 3, no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ito bitang pag-confess ni Peter, pag-ingon niya, pag-pangutana ni Ginoong Hesus, ikaw, Pedro, sa imong huna-huna, kinsa man ko. Pag-ingon gyud ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Ingon si Jesus kaniya, dili ka na imong paglitok anang pulungaron, dili na kay sa imura. Nalitok na nimo kay naa ka nimo ang balaang Espiritu. What about the mission of the Holy Spirit to the world? First, the Holy Spirit brings to us a deep conviction of sin. Muna'y iyahang buluhaton yun. Siya ang mudala sa conviction, especially the sin of not accepting Christ. Siya ang gadala ana nga klase sa conviction. Second, the Spirit urges all of us to accept the righteousness of Christ. Third, the Spirit warns us of the judgment. Now, the majority of the text concerning the Holy Spirit pertain to His relationship with God's people. His sanctifying influence leads to obedience. Dili ang tao makahimo mo na atong gibasa the other day sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang tao kung siya ragyod sa iyang kaugalingon, dili siya kasabot sa itudlo sa Ginoo. Mahimo ning katawanan alang kaniya apan kay masabot niya ning mabutanga sa espirituhanon raman nga paagi ato ning basahon pag-usab. 1 Corinthians 2 verse 14. Unsay giingon dinhi? 1 Corinthians 2 verse 14, it says here, but the natural man, ang tao nga parihan nimo parihan ako, ang taong kalibutanon, ang tao nga wala magamhi sa Espiritu. The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can we know them because they are spiritually discerned. Ang mga taong wagyod gamhi sa Dios, magtanaw sila ang mga taong nag-awit para sa Ginoo, nagbasag Biblia, nagluhod aron sa pagsimba, makatawa ng mga tawhana.
Kay isang taon, kaluoy sa ano mga tawana, luoy, nag-praise the Lord. What the Bible say? The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. You see, no one continues to experience the abiding presence of God without meeting certain conditions. Peter said, God has given the Spirit to those who continuously obey Him. I-welcome na gani nimo ang Holy Spirit, mausab yun ang imong kinabuhi. Ang karaan imong kinabuhi, matalikdan gina nimo, o dili na kamuhimo, samas gibuhat sa mga kaubanan nimo kaniadto sa wapay Ginoo. Muna'y giingon diri sa 1 Peter chapter 4, basahon ko ragun ninyo kay galaan, kay pagkanindot ini nga pagkasulti. 1 Peter chapter 4, verse 2 to 3. That he no longer should live the rest of his life in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Ang kinabuhi ni tao nga, nasudla na sa Espiritu sa Diyos. He no longer live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. For we have spent, verse 4, for we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. Kaya ang atong kinabuhi kaniadto, ang atong gibuhat, ang atong pakigduyog sa mga taong kalibutanon. Unsa man tong mga bulaton? When we walk in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to this, they think it's strange that you do not run with them in the same flood of dissipation. Kinsa maning them, ang imong kaubanan kaniadto sa dihang kalibutanon pa ikaw, mitalikod ikaw sa pakigduyog kanila sa mga buhat nga gi-enumerate diri, ug karon abi ninyo ang mahitabo. According to this passage in scripture, they will now speak evil of you, but they will give an account to him who is ready to judge. Mga kaigsuonan, ang tao nga masudla na sa Espiritu sa Diyos, mausab ka ng kinabuhi. Usa sa importante kaayong buluhaton sa balaang Espiritu. When introducing the Holy Spirit, Christ called him another parakletos, a Greek word which means helper, laing katabang, comforter, counselor. Ang meaning sa word nga parakletos, mutabang kanimo sa panahon sa imong pagpanginhanglan. Muhumpay sa kasubanan nga gihambin sa imong kasing-kasing. Muumol sa imong hunahuna sa talambagan nga maayo ug ikaayo. Ug muhimo sa buluhaton sa paglaban kanimo ingon nga ikaw karon sa naa sa hukmanan ni Kristo. Imo siyang manlalaban, maunay mga buluhaton sa balang Espiritu. Ang Parakletos, He is our helper, He is our comforter, He is our counselor, He is our intercessor, He is our mediator, He is our advocate. Meaning, wala na'y devil nga maka-condemn kanimo. Bisan pag iyang itulisukon ikaw, ingon ana ka, daotan ka. But when the Holy Spirit is there, the Holy Spirit will stand on your behalf. The Parakletos, mediator, advocate. He assists every single believer as intercessor, mediator, and helper. Christ presents us to God and reveals God to us. Similarly, the Spirit guides us to Christ and manifests Christ's grace to us. This explains why the Spirit is called the Spirit of Grace. Espiritu sa Gracia, sama sa imong mabasa sa Hebrewanon, Jesus, versikulo 29. One of His greatest contribution is the application of Christ's redeeming grace to His people. Munang ginganlan siya o the Spirit of Grace. Siya ang naghatag sa madagayaon nga grasya, kanang grasya God sumala sa gidefine sa Bible, ang kaluoy o pabor kana sa Dios nga dili gid unta ka deserving ana, apan gihatag niya kanimo nga libro bisan pag dili ka takos, libre bisan pag dili ka takos. 1 Corinto 15 versikulo 10 kana. Now, the Holy Spirit also brings the truth of Christ into our minds and hearts. Christ called the Holy Spirit the Spirit of Truth.
gingalan siya ang Espiritu sa kamatuoran, Juan 14:17, Juan 15:26, o Juan 16:13. Ang iyang function, malang Espiritu, include bringing to you remembrance all things that I have said to you. Meaning, ang butang sa pagpahinumdum kanimo, unsay nasayra na nimo kaniadto nga pulong sa Dios. Siya ang mulabas ni ana sa imong hunahuna. Kay kinigong tao, mga igsuon, ang tindinsya gyud sa tao mahikalimot, labi na gyud kung nag-atubang siya sa tentasyon nga hilabihan ka-attractive para niya nga ang builo sa udyok sa iyang mga unod mo yield gyud sa temptation. Ang Holy Spirit, through your conscience, will remind you what God wants you to do. This is an amazing activity on the part of the Holy Spirit. And He will guide us into all truth. Pahinumduman ta niya, mga kaigsuonan. Unsa ang kamatuoran, aron dili ta may kalimot. Now, the mission of the Holy Spirit, aside from guiding us into all truth, also brings the presence of Christ. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into our lives. Munang kanang Galatians 2:20 nga niingon si Jesus Christ, niingon si Paul, "It's no longer I that lives, but Christ living in me. Now, dili na ako ang nabuhi sa sulod ni ining lawasa, si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako." Ang tawo gud nga masudla na sa balang Espiritu. Gipasulod na niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Unsa siya kaniadto, dili na siya maukaron. Nahinumdum ko sa usa ka tawo nga maton bitaw sa ilang dapit. Ultimo bata ang iyang sugoon. Kung bata ang iyang sugoon, ingnon nga pangayog bino dito anang tindahan. Pag sulti ana niya sa bata, pangayog bino, muadto na ng bata sa tindahan. Mugamit ras iyang ngalan, muingon pagsulti, sik, inchik, tagiyas tindahan. Nangayo si boss, duha lang kuno ka butilya sa beer. Wala yung sik nga magkabalibad, nga matun siya. Siya mo'y butangiro anang lugar at tinahod siya sa tanang bugoy anang dapita. Naunsa man ang mga panahon ni Abot, mga igso, na minaw siya gwali sa pulong sa Diyos, na konbertir man siya. Nausab ang iyang kinabuhi. Kaniadto ang iyang ginabitbit baso o galon o butilya. Karon ang iyang ginabitbit Biblia. O sa kabuntag Sabado, samtang siya paingon sa simbahan, nakitaan siya sa iyang mga higala. Ang karaan niyang kainumay sa una, nga pulos niya mga itoy-itoy sa una. Ina siya, bay, hapit sa diribay. Ingon siya, bay, ibalo na mo. Nung alaw na sa ako, wala na ko ana karun. Apan ingon man ang iyang mga higala. Siya ro, ug naa kay nakit ang maayo diha, dili po di ay minimubahinan, pasagdan lang di ay minimu. Nakahuna-una siya, tama no, nausab ko. Nakumbertir ko, nagalagad na ko sa Ginoo, kauban ko na sila sa palahubog, karon nag-ingon nga, dili di ko ninyo bahinan, so nihapit siya. Paghapit niya dito kay naaman lagi ang ginalun nga tuba, ug ang mga baso, ni andar namang gudagilang pagkahubog. Ingon ang usa nga, gibautismuhan namang gaza inyong pastor, amo sa kang bautismuhan ron. Unsa ba nga, pag-ingon amo sa kang bautismuhan karon, gibubuan man ang iyang ulo sa bahal. Nakabarong na humod ang iyang Biblia. Abi ninyo ang iyang gibati, mga higala. Nangagot ang iyahang apapangig, nanggahi. Nimbati siyang nanghugot ang iyang mga kamot, ugmilingin ang iyang kinumo. Nanggahi ang iyang bitiis, ingon siya, unsang ninggibuhat sa mga tao sa ako, paningkahan ko raman ni sa una. Ilaning nahimo sa ako kuron, nahinumdum siya, iya raman ng mga itoy-itoy sa una. Mutuo manigon siya ang iso, karun gibautismuhan naman siya bahal. Apa na hinumdum siya, kung manumbag siya, di gini mga kabig ni mga tawana. Gipugna niya ang iyang kaugalingon sa pagpanghugot sa iyang bukton o paglingin siya ang kinumo o pagpanggahi siya ang papangig. Nipiyong siya o sa daklit, militok siya o usa ka ampo nga murag tiriglama. Hinumdum mo atong RCPI kaniadto. So wala pa ni atong cellphone karon ang telegrama pa man sa una, naay panahon nga kung Valentine's Day, kung Christmas, magpadala ka sa imong hinigugma, muadto lang ka sa RCPI office, ug moingon ka, ipada sa akong sweetheart ang code number 14. Code number 14, mura na, ispislit na, aron di na daghang tut, tut, tut, tut, tut, tut,
irang ipislit ang code number 14, i-deliver ka na dito speakers nga siya, padalhan pag flower, i-deliver ang flower uban sa phrase nga naa sa code number 14, ihatag sa imong gipadalhan nga inigugma. Ni anang panahon na naghunahuna siya, ug muampo pa siya, sa diyang gibubuan na siya sa bahal. Mataon-taoran pa. O niya, usangpi pa si Ginoo, tabangi ko, wala na mga igsoon, dili na mahimo kay hugot na iyang kamutlingin na iyang kinumo, gahe lang iyang papangig. Kay nanginit ang iyang dalunggan sa gibubuan siya sa bugnaong bahal, na basa ang iyang barong, na humud ang iyang Bible. Ni anang panahon na ang insigida niyang nalitok. 1 Corinto 10:13. Mura na iyang gisulti. 1 Corinto 10:13. Abi ninyo, unsa na ang pinulungan? Saad na sa Ginoo. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Kun maabtan kamog pagsulay, ang Ginoo magtagana kaninyog lutsanan sa paglikay nga dili kamo mapukan. Muna ay 1 Corinthians 13:13. Dili naman na niya malitok ang balang espiritu ni impress kaniya. I-quote na lang ang text, sultihi ang Ginoo, the Holy Spirit help him, and before he can move his body, and before he can do any act, nakabati siya tingog, bug, bug, bug, bug. Pagkabati niya tingog, bug, bug, bug, bug. Abi niya, nilihok niya ang kamot, nanipa na ba yung tingog? Waman siya malihok. Apan sa iyahang pagbuklat siyang mata, nakita niya ang iyang barkada kaniadto nga nagbubo sa tuba, nga dito nas ubos, natumba. Og ang ilang mayor, nga nagtamak ni ini, og mitawag sa isa kapulis, pusasin ni. Uy, batasan ni matawana kayang iyang mayor. Iyang maninay, maninoy niyas kasal, na ay tao nga nagreporma na, nahibaw na mong di na mo-inom karon, nahibaw na mong Biblia na iyang bitbiton, dili na ang galon, di na ang butilya, di na ang baso, inyo noong yaga-yagan, prisuhan eh. Mga kaigsuunan, tinuod ang gisaad sa Ginoo. Wa siya maabtig pagsulay, nguway gitagana ang Ginoo, ngalutsanan sa paglikay. What we are trying to drive out to you is, when the Holy Spirit already possesses a person, he's a changed person. Not only does he bring the message about Christ, he brings the very presence of Christ into that person. Just as it is through the Spirit that both the Father and the Son make believers their home. Ang lawas sa tao mo'y puloy-anan sa Dios. So the only way believers can abide in Christ is through the Spirit. Muna'y sample sa akong ipakita kaninyo karon sa usa ka istorya sa taong bugoy kaniadto sa ilang dapit. Apan karon nausab na siya. By the way, the rest of the story, nagsugilon nga duha sa iyang mga barkada nga ni atong panahuna, may bautismo kaniya sa bahal sa iyang ulo. Nadalaran niya sa kamatuuran, and they were serving the Lord. The Spirit of God won. Now, He guides the Holy Spirit, again, works to guide the work of the church, the operation of the church. Since the Holy Spirit brings the very presence of Christ, He is the true vicar of Christ on earth. Siya, mo'y presensya gyud ni Kristo, diha sa sulod sa imong lawas, diha sa inyong pamilya, o sa sulod sa inyong iglesia. As the abiding center of authority in matters of faith and doctrine, the ways in which He leads the church accord fully with the Bible. Munang ang kaigsuunan nga naagyod ang balang espiritu sa ilang taliwala, magkasinabtanay gina sila mga kaigsuunan. Nga naman, because the Holy Spirit binds them together with the same purpose, the same motive. Munang kining kalaki gud noro diri pananglitan kining atong political world, dili ko ganahan. Nganong dili ko ganahan? Kay matud pa nila, ang bugtong kunong paagi nga healthy ang atong demokrasya, mao nga dunay pangulo nga naay plano o dunay party nga naay plano, duna po'y oposisyon nga sigig upos kaniya. Munang matud pa nila, sa political world, aron kuno mahimong healthy ang demokrasya, ligon ang oposisyon. Apan unsa may trabaho sa oposisyon? Bisang unsang maayong plano sa partido, ruling party, i-opos ka na niya. Higala, para na ako. In God's movement, in His church, we do not need opposers. We need people who cooperates. We need people who support the program. We need people who wanted to be one in purpose with the motive and mission of the church. And it is the work of the Holy Spirit to do that kind of control inside the church. He leads the church accordingly, fully in line with the Bible. Now,
the Holy Spirit also equips the church with special gifts. Mabasahan na nimo sa Ephesians chapter 4, sa 1 Corinthians chapter 12, o sa Romans chapter 12, ang spiritual gifts. Spiritual gifts, gitawag na siya spiritual gifts kay mga hiyas o mga gasa kana sa mga sakop sa iglesia. Sa Bible, good, gitandi ni Paul ang church as a body with many parts. Upon ang different parts of the body, they are harmoniously doing their activities in such a way that they build up the body. They build up the church. That's the work of the Holy Spirit. Siya ay naghatag sa lain-laing hiyas, siya ay naghatag sa lain-laing gasa, apan ang tuyo sa maong gasa, mao ang pagpalig-on sa buhat sa iglesia, ang pagpalig-on sa ministeryo, kay mauna ang function sa church, and it is the Holy Spirit who affords those gifts so that the church can function very effectively. In the Old Testament times, the Spirit of the Lord came upon individuals, giving them extraordinary powers. But in the early church as well, it was through the Holy Spirit that Christ bestowed His gifts on the church. That's why we have forwarded the work this way. Nganong naingon ini kakusog ang buluhaton sa Ginoo? Because the Spirit guides the church. Now, He fills the hearts of believers. The infilling of the Holy Spirit, transforming us into the image of God, continues the work of sanctification begun at the new birth. Meaning, sa dihang nakabig ka, gibag-o sa Dios ang imong kinabuhi, pinaagis gahom sa Espiritu nga maoy nagagahom sa kahiladman nimo. Og magapadayon ka sa pagtubo, espirituhanon ang mga tao na sa imong palibot, makaingon yun na usab gining tawana. Og by the way, mauna ang paagi nga ang imong influensya makahagit sab sa kaikag sa imong mga kaubanan sa pamilya. Bana baka nimo, anak baka nimo, ginikanan baka nimo, kaparintihan baka nimo, sa diyang nausab ka, nag-agi ka nagkakumbirter, ang kinabuhi nimo nga bag-o nga gigaman sa Espiritu, makita sa ubang tao, ug makapaikag kanila, nga buot silang magpakisayod, unsa may nakapausab nimo. And finally, brothers and sisters, He fills the hearts of the believers. The Spirit is vital. All of the changes Jesus Christ effects in us come through the ministry of the third person of the Godhead, the Holy Spirit. As believers, we should be constantly aware that without the Spirit, we can accomplish nothing. But with the Spirit of God, all things that we desire to do, all things that we desire to acquire, they are within our capacity to reach because the Holy Spirit is dwelling in our hearts and living in our lives. I invite you, allow the Holy Spirit to come into your heart, into your mind. Let Him rule over you. Panahon nga ikaw nang inahanglan sa pagpahinumdum, dili gid siya mubiya nimo, siya ang mupahinumdum nimo. Gani ko nangita kas kamatuoran, siya ang mugiya nimo because that's part of the work of the Holy Spirit guides you into all truth. Ang pagbutang lang diha sa imong kasing-kasing ni anang feeling of hungering and thirsting for the Word, that's the Spirit planting that kind of feeling in you. Hungering and thirsting for the Word. Ug hagiton ko kamo. We are going on with that exposition of the guidance of the Holy Spirit in our lives through our study as we present to you what we believe and teach, the teachings of the Bible, we call the fundamental beliefs. We have done our fifth in our 28 fundamental beliefs. May God's blessing be upon you, and I look forward to joining with you again tomorrow in our fundamental beliefs number 6, ang beginning sa second subtopic sa atong 6 subtopics sa fundamental beliefs. Na human ato ang doctrine of God. Tomorrow, we will study the doctrine of man. We will begin with fundamental beliefs number 6, the creation of man. God's blessing be upon you all. Let us now give our meditative hearts again as we listen to the gentleman singing our theme song, Jesus Still the Answer.

0: A knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin na mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng amin pong katawan. And we pray Father for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin Ama na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya Panginoon na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially Panginoon ang 8 loss of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang atin pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via GSA Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa Mayburias Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa atin pong AWR 360 radio station sa buong kapuluan. And also our friends all around the world, Doc, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Doc, kumusta po kayo?
1: Okay naman. Yeah.
0: Okay, kamusta naman, Doc, ang bagong taon?
1: Yeah, very ano talaga, yung isang napaka laking mithiin ito na itong bagong taong ito, panibagong gawain, sigla, at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan.
0: Yes, alam mo Doc, ang isang bagay na talagang kina-excitedan ko. I'm so excited because naalala mo Doc yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Doc. Pero 3-month challenge yon. Nag-start kami nung December at mag-end yon ng February, Doc. Sa aming dalawa, kailangan very youthful yung aming mga itsura. Kaya paghandaan niyo po yan mga kaibigan ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyong pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tingnan natin kung youthful pa din ang
1: actually,
0: ating pong mga itsura.
1: Actually, yung sikreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Mm-hmm. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain.
0: Yes.
1: Just imagine 2,000% yung increase ng human growth hormone.
0: Grabe, di ba, Doc?
1: Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong, at lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng 3 buwang challenge,

0: Eh, ang i-challenge yung hapunan.
1: Totoo, di ba?
0: Eh, madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para masagasaan na, masagasaan.
1: Naku, ang sakit naman nun, Dok. No, talaga, totoo
0: natin,
1: yun.
0: Hindi naman dati pwede itago ito.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito ay kayamanan na regalo sa lahat ng tao.
1: Totoo.
0: Kung ayaw nila, di at least nagawa natin yung part natin.
1: Mm-hmm. Naibahagi natin sa kanila.
0: At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh.
1: Yes.
0: Sarami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata,
1: mm-hmm.
0: na kambal.
1: Eh, yung diferensya ng kinakain nila?
0: Yung isa, pinakain ng hindi natural,
1: mm-hmm.
0: o plus, yung isa, pinakain.
1: Mm-hmm.
0: Ibang-iba yung vegetarian.
1: No. Ayan.
0: Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talaga ano natin, yung mithiin. Na pag ang saan tayo matutong kumain ng tama,
1: mm-hmm.
0: ang karamdaman na hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
1: Totoo yun.
0: Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod.
1: Yes, disobedience talaga, Dok, ano?
0: Yeah.
1: Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, yung mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam nyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan talaga hanggang dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan. Kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako. Pagpasok pa lamang ng bagong taon, meron na agad nakipag-usap sa akin. Ano, Sister Gladys, sumasakit ang ano ko, ang braso ko. Sister Gladys, sumasakit ang ganito ko. May gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko, sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, nako, mahirap to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin po mga kinakain. Kaya, Dok, simulan na natin.
0: Kaya actually, ang pagkain kasi, ito talagang numero unong atake ng kaaway. Eh. Dito
1: yes.
0: tayo dadaliin eh. Kasi ito yung araw-araw ginagawa natin eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living,
1: mm-hmm.
0: ang sabi nito, diet question deserve careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan, o physical, at sa ating moral na pangkalusugan. Eh, ayaw ng kaaway, na-improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet, nakalagay eh, diet and spirituality.
1: Mm-hmm.
0: The relations of diet into moral. Kaya kung ating titingnan, ating pag-aaralan talaga, ayaw ng kaaway talaga na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo, yung bagay na ginagawa mo, na mini-maintain mo yung gift ng regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung walang edukasyon.
1: Yes.
0: Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo
1: mm-hmm.
0: ng binigay ng Panginoon sa tao.
1: Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, gusto ko tuloy ulitin no, sa atin pong mga manonood, kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong telebisyon, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo, ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula. A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Dok, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa ano, sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin, at alam niya kung paano tayo, ano, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ng ating pong mga katawan.
0: Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming opposed dyan.
1: Yes.
0: Yung word kasing reform sa English, parabang very ano yan eh. Intriguing or yes. Something na parabang... Parang masakit pakiramdam ang
1: pakinig sa iba.
0: Nararamdaman. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improve yung buhay mo kung hindi mo babaguhin yung maling nakasanayan mo. Kaya habang binabasa ko itong chapter, page 32 ng Councils on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry. Preparation for the refreshing, latterine. Eh, pinag-uusapan natin, kung sinabing unready for the loud cry, ito yung pitong salot eh, bago dumating yung pitong salot, dapat ready ka na, hindi ka tabla ng pitong salot.
1: Yes. So, kailangan natin ihanda yung sarili natin.
0: Eh, kanino sinabi yung unready for the loud cry? Hindi ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sanlibutan. Mm-hmm. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latterine. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, the failure to follow sound principles has marred the history of God's people. There has been a continual backsliding in health reform. But sinabing backslider? Kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito?
1: Sa atin.
0: Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng latrine kung backslider ka?
1: Hindi.
0: Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So, ang pinapoint ko rito, pwede bang sasabi, council lang yan? Eh, kaya nga ito inilagay, may purpose to.
1: Yes.
0: Kaya nga napakalaga na makaya ang sabi nga eh, the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventism 252, meron akong magandang naalala ron, our diet has something to do with our mind and in our disposition.
1: Yes.
0: And dito naman sa character natin. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao.
1: Totoo.
0: Kaya may pagkain nakakabait eh. At may pagkain nakakasungit. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, i-differentiate yan, lugi tayo dyan. Kaya kung ating titignan, yung ating katawan, kaya habang naalala ko nga ito, siguro maganda, New Year naman, eh wala namang masamang magpaalalahanan.
1: Yes, magtapikan po tayo sa atin pong mga manong.
0: Ang sabi nito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, converted into blood, become part of the being.
1: Lahat ng pinapasok natin sa tiyan ay nagiging parte ng ating katawan.
0: Nagiging dugo.
1: Nagiging dugo.
0: At nagiging part mo.
1: Oo.
0: At part ko.
1: Yes, yun na yun.
0: Eh yun kung kinakain mo yung animals, ano ka?
1: Yun ka.
0: Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood, become a part of the being. Kaya sabi nga rito,
1: yun ay dumadaloy sa katawan.
0: Sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalala gamot.
1: Yes.
0: Sa taong ayaw mag-vegetarian.
1: Ayan.
0: Ha? Ang sabi nito, maganda ito eh, pang remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind.
1: Kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo sa atin pong mga manood.
0: Kailangan talaga ipaalalahanan. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. And eating much flesh will diminish intellectual activity. We are composed of what we eat. So, pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo. At yung dugo mo, magiging katawan mo.
1: Yes.
0: O magiging, kaya hindi ba sa DNA? Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA. Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko uli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water. Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito na natuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung i-represent ang katawan mo. Ito yung nakakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao.
1: Amen.
0: Hindi nasakitin siya.
1: Yes.
0: Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na.
1: Amen.
0: Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight.
1: Mm-hmm.
0: Kahit nga yung pagpapayaman eh, walang instant.
1: Totoo.
0: Malimot tumama ka sa loto, eh, bihira naman
1: instant
0: yan.
1: Instant yun.
0: Ibig sabihin ng pagpapaasenso, you really have to work hard.
1: Yes.
0: At kailangan mo ng patience.
1: Mm-hmm.
0: Sacrifice.
1: Uh-oh. Long suffering.
0: And discipline.
1: Totoo do.
0: Focus.
1: Mm-hmm.
0: Ganun din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan, ako'y naghahanap buhay. Kailangan may focus ka, teka. Kano magiging pera ko within 3 years, 4 years, pag tumabarbaho ko ng todo-todo, kinukuwenta ko yan.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung gagamitin ko pang negosyo.
1: Uh-oh.
0: Tinutukan ko.
1: Mm-hmm.
0: At habang kumikita ka, take advantage ka.
1: Yes.
0: At huwag mong galawin, ipunin mo muna.
1: Mm-hmm.
0: Hindi magyayabang ka kaagad.
1: Totoo.
0: Hindi ka pa talaga solid, pumaporma ka na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nangyari, nauna yung forma.
1: Yun lang.
0: Ganun din naman sa ating kalusugan. Pag wala kang tinatawag na hard work, at wala kang patience. For example, alam mo na ang exercise ay isa sa pinakamagandang pang-reverse ng edad. At pang-regulate lahat ng metabolism, ng digestive system, and so on. Panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Eh, ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work.
1: Eh, wala.
0: Kaya pag nakakita ko ng mga pit na pit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They work very hard.
1: Yes.
0: I've been there.
1: Oo.
0: Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang.
1: Mm-hmm.
0: Anong okay
1: tama
0: lang?
1: Na to.
0: May part tayong gagampanan.
1: Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay,
0: you really have to work hard.
1: Yes.
0: Walang makukuha mong isang bagay na nagano lang kadali.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo.
1: Totoo.
0: May nakalagay naman ng guidelines, 8 laws of health.
1: Yes, ang dali-dali yung start.
0: Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga,
1: hindi madaling araw.
0: Huwag naman yung alas 12 na.
1: Totoo din, yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba?
0: Mahirap pa magpahinga, yan nga yung gift sa atin eh. Kaya nga binigay yung araw eh, para
1: yes.
0: Matulog ka eh. Na maram magtrabaho ka eh.
1: Totoo.
0: And then pagdating ng gabi, matulog ka na.
1: Totoo yan. Alam mo, Doc, saying that no, sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam nyo po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin. Ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc kasi ito talaga yung tumulong sa kanya, sa buong family niya at nakapag, ano yung Doc, yung parang nakapag bigay sa'yo ng motivation talaga. Ito yung drive
0: itong
1: mo.
0: Ito health eh. Kasi
1: yes.
0: Nung nasa Amerika kasi kami, siyempre talagang focus ko nun, alam mo na, nangangarap lahat tayo, mabili natin yung gusto.
1: Yes.
0: Eh nagkasakit yung misis ko.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa time na umasenso. Doon namin na-realize na money cannot
1: buy anything.
0: Buy health.
1: Yes.
0: Pag mali ang pagkain mo, gagastusin mo lang din yan.
1: Totoo.
0: Maubos lahat yung naipon mo.
1: Mm-hmm.
0: At nung ang misis ko'y gumaling sa pagsunod, sa aklat nito, at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ano sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga ng walang pamantayan, ng 8 laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam.
1: Totoo yan.
0: Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan at ibinigay sa Seventh-day Adventist Church. Ang pinagtatatako, nasa atin yung kayamanan na ginto, na regalo ng Panginoon sa tao. bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan?
1: Yes.
0: Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman. Mm-hmm. But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan.
1: Totoo.
0: Just imagine, sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nalangin siya, ipinakita yung eight laws of hell.
1: Mm-hmm.
0: And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome niya lahat ng pagkain.
1: Yes.
0: Pati nga, twice a day, 40 years kan twice a day. It's not that easy.
1: Totoo.
0: Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan. Mm-hmm. Talagang kahit anong bagay niyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan. Mm-hmm. Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan, ng 61 days, mm-hmm. it will become your lifestyle.
1: Amen. Totoo, Doc.
0: Part ng buhay mo.
1: Yes, ayan. Thank you so much, Doc. Ito po sa ating pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O diba, Dok? Malinaw yun na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung eight laws of hell.
0: Yeah.
1: Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, ano yun, yung para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin
0: alam
1: natin
0: mo,
1: siya
0: yung,
1: ng malusog.
0: Yung sakit na obesity, na mislook eh. Matindi palang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalaman obese ka? You tell me now. Paano malalaman si isang tao na obese?
1: Ano, masakit man to, Dok, pero...
0: Hindi mo na, walang magagawa tayo.
1: Pag matakaw ka.
0: Hindi lang, ano nakikita mo sa kanya?
1: Sobrang laki mo na. Na
0: ano yung malaki sa kanya?
1: Yung chance.
0: Ayun. Ito palang sakit na ito. Mm. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo.
1: Yes.
0: Kaya we should not be proud. Kasi nung unang kapanahonan kasi, pag malaki ang chance, nakakala ng tao mayaman.
1: Totoo, malusog ka.
0: Pero hindi pala. The more na malaki ang chance mo, umiiksi yung buhay mo. Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo, may chronic fatigue syndrome ka, nakaka-high blood ka, pati memory damay eh.
1: Totoo yan.
0: Kaya, napaka-simple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan.
1: Totoo.
0: Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa.
1: Totoo yun, Dok. Diba? Sa mahal ng bilihin ngayon. Diba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama.
0: Eh, ang maganda nito, ito iba, sinisekreto kasi eh. Hindi ako payag sa ganun eh. Pag magandang bagay, dapat yan ang gossip mo.
1: Yes.
0: Yan ang imarites mo.
1: O yun.
0: Ito pa lang twice a day, marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, babata ka.
1: Amen.
0: You can reverse the aging process by just doing it. E, ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay?
1: Totoo.
0: Kung ano-anong mga pupuntahan ng mga lugar na ang laking gastos niyan.
1: Yes.
0: Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin.
1: Yes. At ipapakita natin yun sa kanila.
0: Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh, yung katawan ko, maintain na maintain. Tinggigising ako sa umaga.
1: Mm-hmm.
0: Plat na plat ang akin tiyan.
1: Wow naman!
0: Kung minsan nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko sa edad ko nito. Nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko.
1: Yes.
0: Dahil pag hindi ka kumain ng hapunan, kinabukasan energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean.
1: Yun.
0: Eh ang sabi ko sa sarili ko, hihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko hihintuan yan.
1: Talagang ano?
0: Lalo na alam kong nakakabuti sa katawan ko. Mm-hmm. Ayoko mapunta sa hospital.
1: Totoo, Dok. Diba?
0: Iyan ang isa sa commitment ko.
1: Mm-hmm.
0: Ayoko mapunta ron para ako'y gagamutin.
1: Yes.
0: Pupunta ako ron, dadalaw.
1: Dadalaw lang.
0: Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh.
1: Totoo, Dok. Kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa ating po mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi
0: siyempre... Nakakawa eh, yung emosyon mo eh.
1: Yes. At saka alam mo, Dok, naalala ko na naman
0: pa
1: ron,
0: yung... Tatawa, kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayaran namin. Eh kung lagi na lang may sakit.
1: Totoo, Dok. At kung sunod-sunod na.
0: Eh buti sana kung once a year. Eh paano kung weekly o once a month?
1: ang mahirap pa nun.
0: Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan,
1: yes,
0: dahil tayo rin epektado dito.
1: Totoo.
0: Eh, gaano karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran.
1: Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh.
0: Eh samantala, mag-vegetarian ka. Ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari?
1: Ano to?
0: Wala silang gagamutin.
1: Lugi ang ospital.
0: Problema na nila yan.
1: Oo nga.
0: Mas maganda yung nagsara yung ospital dahil walang magamot eh.
1: Totoo, Dok. Para eh, lahat malusog.
0: Eh siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya.
1: Yes.
0: Eh kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga nag-invento niyang mga gamot-gamot na yan.
1: Oo, totoo.
0: Sila yung yumayaman.
1: Yes.
0: Eh just imagine yung medicine. Noong araw, billions. They're talking billions and billions of dollars ang kinikita niya. Ng mga nagtitinda ng mga, at ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng
1: lisensya,
0: sila yung taga, ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo dyan, eh why not just do our part?
1: Totoo, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan dito sa
0: kaalamang pangpanasugan. Actually, we are focusing more on the what you call it, prevention.
1: Yes.
0: And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number one naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing. O yung detoxification.
1: Yes.
0: Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado. At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo, at yung tinatawag ng iba't ibang may ng katawan ng tao. Kaya ang number one talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves. Binanggit din yung flesh and spirit. So ibig sabihin, kasama ang physical. Na kailangan nating linisin yan. Buti na lang, natutunan ng siyensya ngayon sa mga natural medicine, mayroong panlinis ng kidney, may panlinis ng liver, may panlinis ng gallbladder, may panlinis ng dugo, may panlinis ng bituka, within the entire system.
1: Amen.
0: Eh bakit hindi natin i-avail?
1: Yes.
0: At pag malinis na siya at kumain ka ng tama at hindi ka magpapasok ng pagkain marumi sa loob ng katawan mo, walang panggagalingan ng sakit.
1: Amen.
0: There is no such, it was created and given by God that human being should enjoy the life that we have.
1: Totoo, Dok.
0: That we might enjoy it,
1: yes,
0: in a daily living.
1: Mm-hmm.
0: Napakasarap mabuhay na wala kang maintenance.
1: Yes.
0: Just imagine sa edad ko nito, wala akong maintenance.
1: O di ba ang sarap ng ganun, Dok? Gusto niyo po ba ng ganun, mga
0: kaibigan?
1: Alam
0: maintenance ko? Pag-isang sa ubaga, sabaw ng buko.
1: Amen.
0: Green juice.
1: Amen.
0: Lemon, water.
1: Aba.
0: Pero mainit yun.
1: Yun, maligamgam.
0: Hindi maligamgam, medyo mainit.
1: Aba.
0: Kasi napakaganda pala ng mainit-init.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: Maganda pala pang-regulate ng temperatura ng katawan niya. I-raise niya ang temperatura at yung digestive system mo, ipiprepare niya.
1: Ayun.
0: At nagdi-detox din ito.
1: Yun, malilinis talaga.
0: At ang maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito.
1: Ayun, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, di-diretsyo
0: na po natin. Eh, panglinis na yung lemon eh, sa umage.
1: Yes.
0: Blood purifier yan eh.
1: Yun. Oh. Kasi alam mo, Dok, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay true cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis? Simula
0: ikaw ba
1: natin,
0: kunyari,
1: Dok.
0: Tagalinis ka. Yung mga bisita mo, o anak mo, pupunta sa lupa, nakasinelas. Eh dapat, pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman wala ka nang ginawa kundi maglinis.
1: Totoo, Dok. Para malinis yung pagpasok
0: sa bahay.
1: Eh linisin
0: yung katawan mo. Papasukan mo ng karne. Papasukan mo ng mga pagkain junk food. Eh, niloloko mo lang sarili mo.
1: Totoo.
0: Maganda, kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo.
1: Yes, kasi mas mahirap yun.
0: Oo, maganda na rin yung medyo, alam natin yung bahagi mo sa katawan mo.
1: Totoo. Yung kung paano maglinis, kasi hindi siya
0: eh,
1: parang bahay.
0: Ko sa isang lugar eh, may mga tagalinis, janitor. Nakatingin doon sa mga taong papasok. Na dumi-dumi ng paa.
1: Oh.
0: Eh, siyempre siya yung
1: naglinis eh.
0: Siya yung responsible doon sa lugar niya.
1: Oo. Oh,
0: oh. Eh, naranasan ko nung araw yan. Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila, flooring namin, tabla. Siyempre, bubunutin mo pa yun sa umaga, wax ang ginagamit namin. Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba.
1: Tapos putik-putik.
0: Putik-putik. Eh, di mangyayari, pupunas ka na naman.
1: Oo.
0: Eh, samantala, pwede na magugas muna ng paa.
1: Yes.
0: Ganun lang naman sa katawan natin.
1: Totoo, Dok.
0: Kaya sipin lang. Sipin mo, magke-cleansing ka. Tapos, iinom ka ng soft drinks.
1: Ayun lang.
0: Kakain ka ng mga mamantika. Kakain ka ng junk food. O edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo.
1: Kaya nga.
0: Kaya maganda both.
1: Yes. Grabe, napaisip ako doon, Dok, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa
0: at
1: mga...
0: At isa pang magandang pang-cleansing.
1: Sige, ano, Dok?
0: Pure air.
1: Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito tanong, sa atin pong paligid.
0: Ang tanong, may bayad ba?
1: Wala, Dok. Libreng-libre.
0: Eh, pero bakit nandun sa kamay nilaan ng mga... dami ng mga...
1: tao.
0: Tao na gustong-gusto nila.
1: Totoo, Dok.
0: Doon mo makikita talaga na kanya-kanya.
1: Yes.
0: Choice yan. Mm-hmm. Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa...
1: kamay nilaan.
0: Kamay nilaan.
1: Sa mga polluted area, ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Doc. Ito, Doc. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking ginagawa.
0: Okay, kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig.
1: Ayan.
0: Anong so, problema, walang side effect yun. Kaya lang, huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya baka mag-ihi ka na mag-ihi. Totoo. Hindi ka makatulog na maganda.
1: Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagda-dilate.
0: Ay, madaming ano, benefit
1: yun. Nagre-relax yun.
0: Malaking benefit. Bukod siya maganda sa throat.
1: Yes.
0: Nagpapa-regulate ng temperature. Mm-hmm. Nire-raise niya. Mm-hmm. At the same time, yung metabolism, gumaganda. Mm-hmm. Yung panunaw natin, lumalakas siya.
1: Yes.
0: At yung energy level, nakukuha mo yung sapat na enerhiya dahil pinatataas niya yung energy. Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water.
1: Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa atin pong katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Doc. Doc at Ma'am Gladens, ano po yung green juice po? Pwede po bang maibahagi nyo? Ayan, Doc. Ano
0: maraming,
1: ba yung mga green juices natin?
0: Yung nakilala na green juice na may kanya-kanya na pwede naman. Merong yung iba, ginagawa niyo yung talbos ng kamote, mm-hmm. yung
1: lalagyan ng kalamansi,
0: alokbate, saka mm-hmm. itong saluyot.
1: Yun.
0: Sa Amerika naman, nauso yung nakita nila napakataas ng amino acid, eh yung wheatgrass.
1: Ayun, wheatgrass.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Wheatgrass is the best one to put something inside the DNA mm-hmm. na nagre-represent ng ating katawan and minerals.
1: Yun. Alam mo, Doc, gusto ko lang din, ano, isa to sa mga paborito na talagang dati ay matagal na, simula pa lang ng kaalamang pangkalusugan at nung naging naturopathic expert si Doc, ay talagang naibabahagi niya yung ating
0: expert,
1: malung...
0: parang hindi ako comfortable.
1: Oh,
0: I'm
1: sige,
0: not
1: Doc.
0: Expert. I'm
1: naturopathic.
0: Just, I'm just a natural... I'm just an ordinary one.
1: Okay, ayan.
0: Kasi kuminsan na ano ko sa sarili ko, pag sinabi eksperto, parang alam mo ng lahat. Eh, hindi naman ako ganun ka
1: okay, Doc. Sige.
0: Katalino, no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo nun, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan.
1: Totoo din yan, Doc. Ayan, sige po. Mm. So ito po mga kaibigan, yung atin pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin, at yung atin pong kalahating slice ng atin pong pinya, yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwede po nating isama sa atin pong malunggay at dagdagan po natin ng konting tubig.
0: Hindi ka tatabla ng ubo.
1: Yes, totoo, Doc, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan.
0: Eh, nandiyan lang sa kapitbahay, tabi-tabi
1: yes,
0: lang.
1: Yes, oo nga.
0: Eh, bakit ayan. Hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling...
1: Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan,
0: but
1: ito
0: anyway,
1: naman.
0: But individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh.
1: Yes.
0: Kahit ano lang, pwede eh.
1: Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais nyo po na gumawa ng mga green juices, ayan po ang abangan nyo. Dahil sa next episode po natin ay magtuturo po kami ng kung paano
0: alam
1: natin
0: kung
1: pag-aluin
0: bakit,
1: yung ating pong mga
0: alam
1: magulay.
0: Ba kung bakit tinawag na ang green ay nagre-represent ng blood.
1: Mm.
0: Kasi nung chinek ng siyensya, yung nilalaman ng green, kung tawagin ni magnesium.
1: Mm-hmm.
0: At sa dugo naman, iron. Itong green juice na ito, pag pumasok ng loob ng katawan natin, nagiging iron, nagiging dugo. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung laman ng DNA o ng dugo, eh talagang ito yung merong tinatawag na amino acid. At nakita na talagang halos karamihan ng amino acid, lalo na essential nandun.
1: Ayan.
0: Kaya pala yung mga kalabaw na yan, wala ka nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na
1: kalabaw? Wala do.
0: Okay, binunutan ng ipin?
1: Wala do. Kahit nasa putikan sila, malalakas
0: wala
1: pa rin.
0: Wala ako nakita, nagpa-dentist na ba ka eh? Di wala kang na-hospital na tumaas ang blood pressure.
1: Parang hindi mas maganda pang ipin nila sa atin.
0: Yun na nga, ang point ko, batalihin yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo. Uh-huh. Yes! Buti pa yung mga kalabaw. May
1: masunurin.
0: Masunurin.
1: Uh-huh.
0: Eh, tayo mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan na sa katerbang asukal. Mm. Lalagyan na sa katerbang maalat.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang sa maging addicted ka. Mm. Pipirituhin ba yan?
1: Mm.
0: Isipin mo, yung magpipirito ka nung pasensyahan, ha?
1: Sige, Dok.
0: Yung mag-chatchap ka nung potato. Ano tawag doon?
1: Ah, patatas.
0: O ano tawag nila diyan?
1: French fries.
0: Naku. Ilulubog yan, deep fry.
1: Naku, Duk, ang sarap nun.
0: Papasok lahat doon yung mantika.
1: Mantika, totoo din.
0: Ano tawag
1: doon
0: sa mantikang pinakuluan?
1: Naku, ano, trans fats na yun doon?
0: Ayun.
1: O, di ba?
0: Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon.
1: Naku.
0: Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan niyan, dinidiminis niya ang oxygen ng blood.
1: Naku.
0: Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood, namamatayan tayo ng normal cells.
1: Naku, Dok, magiging...
0: At epektado ang brain.
1: Naku, ang hirap naman ang ganun.
0: Magkakaroon ka ng memory loss. At may addiction.
1: Ay, totoo
0: makita yun. Mo lang, naglalaway ka na.
1: Oo nga. Kahit hindi ka pagutom, gusto mo pang kumain.
0: Ay, ang ginawa ko, inutakan ko siya.
1: Oo, paano ginawa
0: mo? Alam mo, malulugi ako.
1: Oo.
0: Ay, talaga namang
1: masarap naman talaga ito. Yes.
0: Ang gagawin namin, mag-chachap kami ng potato.
1: I-air fry.
0: Eh, luto na siya.
1: Oo.
0: Isprayan mo ngayon ng olive oil.
1: Tapos,
0: o kaya, pero flaxseed ang masarap.
1: Ayan, flaxseed oil.
0: Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti.
1: Nakudok, nagugutom na ako.
0: Tapos alug-alugin mo ng konti.
1: Nakudok, alam mo.
0: Talo pa lasa nung French fries na sinasabi mo. Nakudok. Alang guilty.
1: Alam mo, Dok, may mas masarap dyan.
0: Ano, paano?
1: Dagdaga mo ng konting cayenne pepper para medyo namang maianghang-anghang.
0: Dok, alam mo, pambikulana talaga yan.
1: Yes, merienda time na ngayon, Dok. Ang sarap kumain.
0: Hindi, ang sarap yan sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Panahin mo muna iba-ibang vegetables.
1: Mm-hmm.
0: May dressing kang masarap.
1: Totoo.
0: Yun ngayon yung pinaka-carbo mo.
1: Yes.
0: Ano pang hanapin mo?
1: Wala
0: tapos may bean soup ka.
1: Oo.
0: Alam mo yung munggo natin?
1: Oo.
0: Ang ginagawa naman dyan.
1: Yung mga lentis natin.
0: Pakuluan mo yung munggo.
1: Mm-hmm.
0: Sa sibuyas, kamates.
1: Bawang.
0: Luya.
1: Aba, ang sarap.
0: Para medyo malilat. Lagyan mo ng seaweeds.
1: Mm-hmm.
0: Pag naluto at lumambot na, at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil.
1: Naku,
0: parang ginsa.
1: Ang sarap naman nandun.
0: Nagugutom na ako.
1: Ah, kahit ako din doon, nagugutom na ako. Ito, Dok,
0: eh, bakit pwede mo naman palang pag-aralan, art of cooking. Na ang mga misis pala, ang dapat merong tinatawag na
1: wisdom pagdating sa...
0: Kawawa yung mga asawa nila. Lumalaki yan dyan pag napangasawa na.
1: Kaya nga, naku, mahirap yung...
0: Kaya mga misis, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking.
1: Totoo. Sa Councils on Diet and Foods, mga kaibigan.
0: Mm.
1: O, di ba, Dok?
0: Alam mo, Dok? Mantikilya.
1: Oh.
0: Pahiram mo lang ng black seed oil yan. Parang mantikilya lasa.
1: Ayan. Okay, kasi pinag-usapan natin yan.
0: Tapos tsapan mo ng kamatis sa loob. Lagyan mo ng sibuyas.
1: Yes. Totally.
0: Sandwich na.
1: Alam mo ba, Dok? Kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po, sa atin pong mga manunod, ang dami pang mga katanungan ng ating pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon. Yung iba sa mga nabanggit po ni Dok kanina. Kaya ito, Dok, ang tanong. Dok, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag natin?
0: Ayan, number one dito, yung animal food. Karne.
1: Yung karne.
0: Hmm.
1: Yan pa naman ang
0: pati. Kaya nga pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, hindi ba sabi kanina, you are what you eat.
1: Yes.
0: Anything you eat, iko-convert ito sa dugo. Mm-hmm. At ang dugo ay magiging being, maging ikaw ka.
1: Yes.
0: Kaya kung ang kinakain mo yung animals, eh, anong tawag sa'yo?
1: Yung ka na.
0: Kasi ang atin lang point dito, magpakatoto tayo.
1: Totoo po.
0: Saka itong asukal,
1: mm-hmm,
0: mataas ang acid yan.
1: Yes.
0: Kaya yung may mga diabetes,
1: mm-hmm,
0: nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng, mag-juice ka ng pinya, kuya, isang pirasong pinya.
1: Mm-hmm.
0: Pag bumaba blood sugar, pinya kainin mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes.
1: Totoo.
0: Hindi yan nagkakaroon ng side effect sa katawan, yes, neutralize yan.
1: Tsaka may fiber pa siya.
0: Yeah, vinegar, eh ba't ka magbibinegar? Tanggalin niya, acidic yan eh.
1: Oo.
0: Eh mga salty food.
1: Totoo.
0: Kailangan natin ng maalat, pero gumamit tayo ng Celtic salt.
1: Ayun.
0: O itong tinatawag na
1: Himalayan.
0: Mm-hmm. At yung processed food.
1: Mm, grabe.
0: Matinding contribution yan sa pagbababa ng alkalinity ng dugo.
1: Yes.
0: Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan?
1: Ano, do?
0: You will develop disease.
1: Totoo yun.
0: Diba? Eh bakit pa kailangan natin kainin yung processed food? Kaya
1: yes,
0: nga process eh.
1: Totoo.
0: Alam mo ang tawag sa processed food?
1: Ano,
0: do? Totoo lang.
1: Ano?
0: Junk food, basura.
1: Yes. At saka yun po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin, mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po, yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin.
0: Ang pinakamabigat po sa processed food, yung mga dilata.
1: Yes.
0: Kasi nilalagyan din lang ng preservative. Nagkakaroon ng embalming effect.
1: Totoo.
0: Sa katawan ng tao, na naging cause ng nerve problem sa brain.
1: Ayan.
0: Ito kaya nangyari, para bang lagi ka nalang natutulala. Ayun. Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata.
1: Naku, ayun. Sa ating pong mga mahilig sa instant.
0: Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin.
1: Yes, ayan.
0: Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan. Pakatutuon na lang tayo.
1: Yes. Ang dami nating mga
0: tatamaan man kayo sa ganitong juice. Mga tanong. Eh, nagtanong kayo. Kung ano yung naging cause ng acidity.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, yung overeating.
1: Oy,
0: ma-acid ang chan mo. Yes. Yung eating before bed.
1: Mm-hmm.
0: Acid yan. Kasi turn off na yung digestive system mo.
1: Totoo.
0: Pipilitin mo pa magtrabaho. Pagod na maghapon. At huwag kakain ng madalas.
1: Yes.
0: Merienda ang tawag. Mm-hmm. You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. Lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to.
1: Sige, Dok.
0: Sa 112, cause din ng acidity ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang tanong, acid eh.
1: Yes.
0: Sa 112 ng Council on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal.
1: Oy, bawal paghaluin sa ating
0: ngayon,
1: mga manonood.
0: Pumunta ka sa health store, lalo na whole food store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro, ang tawag food combination.
1: Yes.
0: Nakita na nila.
1: Oh.
0: Kung ano yung paliwanag dito, yun din ang paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas-prutas lang, ang problema, ganito. Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon.
1: Totoo.
0: For example, may nakita kang melon, pakuan, saging, ay may gulay dito.
1: Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay.
0: Sayang din naman.
1: Oo, kukuha din ako.
0: Minsan talaga, pag wala kang knowledge, pagsasabayin mo yung dalawa.
1: Yes.
0: Kaya maganda, kung nagtagalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang, kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang.
1: Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba?
0: Light na.
1: Within an hour,
0: yung mga hindi pa kaya ng twice a day, I would suggest na fruits ang maganda.
1: Yun. So, morning, lunch, yeah. Pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo.
0: Amen.
1: Ayan.
0: Alam mo, so, cost ng acidity yun.
1: Ayun.
0: Yung, sa halip na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo, pero hindi masama kung juice na. Pag i-blend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi natutunawin.
1: Ayan.
0: Yeah.
1: Alam mo, Dok, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong mga personal testimonies or meron po kayong mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang mainganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Dok?
0: Dito merong fasting na binabanggit eh.
1: Yes, totoo yan.
0: Kay Ellen G. White.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito.
1: Totoo.
0: Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect.
1: Alam mo, Dok, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood.
0: Yeah.
1: Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong ano, yung atin pong pinaka-attitude toward sa ibang mga tao. So, Dok,
0: ang sabi nito sa 188 ng Council on Diet,
1: okay,
0: the true fasting, which should be recommended to all, is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. So pag pala, hindi mo ka na kumain nung yung mag-abstinence tayo, hindi na kumain ng mga stimulating kinds of food na yan, isa na palang ano to, pagpa-fasting. Yung binanggit natin kanina,
1: yes,
0: na cause ng acidity, huwag mong kainin, nagpa-fasting ka.
1: Totoo.
0: Pero kumakain ka. Ano yung mga stimulating? Eh, siyempre, animal material.
1: Yes, yung matatamis.
0: Kaya ibig sabihin, tayo vegetarian, nagpa-fasting tayo everyday.
1: Totoo.
0: Yun yung pitted dun sa sanctuary.
1: Amen.
0: During his mediation, na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Mm-hmm. Na hindi pwede natin ma-deny, nandito lahat.
1: Totoo.
0: The relations of diet into moral. Diet and spirituality.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung bilang mga Adventist, advanced tayo.
1: Yes.
0: Na may kinalaman ng kinakain ng tao, sang-ayon sa ugali mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagiging mainit ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain.
1: Totoo.
0: Mali ang kinakain. Mm-hmm. Kailangan, alam nating lahat yan.
1: Yes. Alam, at saka alam mo, Doc, isa pa no, sa ating pong mga manonood. Minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa atin pong hapagkainan.
0: Tatapat pa, alas 12 yung kainan.
1: Totoo din, Doc, di ba?
0: Noche buena, kung tawagin natin.
1: Yes, tapos matutulog ka na.
0: At may suman pa.
1: Uy, totoo yan,
0: at may palito pa.
1: Naku, ang sarap, Doc.
0: Guto at meron pang kutsinta. Uy, totoo, kalamay.
1: May puto pa, Doc. Naku, sapin-sapin, ang sarap. Alam nyo, teka, mabalik ako doon sa atin pong mga manonood. Alam nyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng maling kombinasyon o pag pinagsama-sama natin sa kinakain natin, anong aabutin natin? Yung binabanggit natin kanina na acidic siya, magiging acidic yung environment ng atin pong tiyan. At magkakaroon tayo ng ano, yung dyspepsia, yung hindi tayo matutunawan.
0: Naku, sangkater ba? Diba? Yung pagiging mainitin ng ulo. Pag acidic ang dugo mo, maging mainitin ang ulo mo.
1: Totoo do.
0: Maging irrational ka.
1: Yes. Yun ang pinakamahirap sa lahat.
0: Eh, sabi lang, bakit naman ang init ng ulo nun? Kasi acidic ang dugo. At alam ba, pinanggagalingan ng init ng ulo?
1: Ano do?
0: Yung hindi ka madumi.
1: Ay, totoo yan. Constipated ka.
0: Naranasan namin yan. Mayroon akong pasyente. Mm-hmm. Itataka raw siya kung bakit ang miss niya laging wala sa mood. Mm-hmm. Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya. Sabi ko, i-cleanse mo lang.
1: Oo.
0: O edi nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Dok, salamat. Gumamit pa siya ng word na totoo pala, Dok. Tae lang pala. Kasi hindi nadudumi.
1: Totoo la. Totoo din
0: kaya
1: yun.
0: Kaya marami nag-aaway na mag-asaway. Lalo na, kinakain, puro karne.
1: Kasi toxin walang yun, fiber. Mga kaibigan eh.
0: E di constipated. Mm. Ikaw pa, kunyari, isang araw ko hindi nadumi, dalawang araw, ano mararamdaman mo?
1: Ay nako.
0: Hindi pa mainit ang ulo mo.
1: Totoo yan, Dok.
0: Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo?
1: Relax.
0: O, kita mo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to.
1: Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa nalabas yun, galit na galit ka na
0: at
1: dun sa
0: tao. At kung hindi na sila madumi, marami naman kayo mabibili dyan, kung saan-saan. Yes. Katulang Silio Mas, Cascara Sagrada,
1: ayun.
0: Yung tinatawag na Sina,
1: totoo.
0: Marami yan. Mm. Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubuking na namin lahat yan para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing.
1: Yes.
0: At yung dugo natin, alam bang maganda pa rin sa dugo?
1: Ano, Dok?
0: Bordeaux.
1: Oy, totoo yan, Dok.
0: Red clover.
1: Yes.
0: Sinabi ni Mrs. White yan. Mm-hmm. Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan. Mm-hmm. At ang maganda panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig.
1: Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating, sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok?
0: Wala tayong pupwedeng idahilan.
1: Totoo. Walang excuse. Ayan.
0: Nasa sa atin ng mga kamayan.
1: Yes.
0: Pero kung ayaw makinig ng kaalaman pang kalusugan, mm-hmm, problema nila yan.
1: Totoo po.
0: Makikinig ka na lang. Mas mahirap ang part natin.
1: Yes.
0: I'm not getting any younger.
1: Totoo.
0: Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan ito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches.
1: Yes.
0: Panuorin tayo. Mm. At para kahit paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia.
1: Amen.
0: At pag malusog ang miyembro, malusog ang tithe niyan.
1: Amen.
0: Bakit? Maraming hanap buhay.
1: Yes,
0: pero pag
1: malakas,
0: may sakit na,
1: walang absent.
0: Hirap.
1: Totoo doon.
0: Ng buhay.
1: Yes, ayan. Sa atin pong ano, no, thank you so much.
0: Pinag-usapan lang natin.
1: Oo.
0: Hindi kaya pwedeng ma-promote ito.
1: Totoo.
0: Ng leadership.
1: Totoo, yes.
0: Na lahat ng churches.
1: Mm-hmm. Ipalabas nila.
0: Ipalabas sa ba? Total, may 2 to 4 naman.
1: Yes.
0: At na regular program. Mm-hmm. Di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng
1: kaalamang
0: pangkalusugan.
1: Totoo yan. Sa, yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood.
0: Eh kasi may edad na ako eh, no?
1: Yes. Kahit yun sa lang mga naman churches ng, natin, yung mga local churches
0: sa tagal ba naman
1: natin
0: na ako, ito na yung trabaho ko, eh siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko.
1: Ayun, totoo ha? Din, Dok. Ayan. Salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat
0: hindi
1: po natin
0: hindi naman joke
1: iwasan.
0: Yung pinag-uusapan natin.
1: Totoo.
0: Ang dami nga nag-joke-joke dyan, nakita ko.
1: Yes, mas marami pa silang viewers.
0: Grabe, 1,000, 200,000, 500,000. Samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan.
1: Ayan. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat po
0: at
1: kami.
0: At sa lahat ng viewers natin. Mm-hmm. Akin lang mahingi ng ano sa kanila. Itutuloy natin to.
1: Yes.
0: Pero ang akin lang challenge, tulungan nyo kami. Ikalat ninyo, mm-hmm, na mag-viral yung programa ng Kaalaman pang Kalusugan.
1: Yes. Para lahat po tayo ay malusog. Kaya sa atin pong mga manonood, nais din po namin sa inyo na ibahagi itong ano ba yung mga natural cleansing na tinatawag natin. Bibigyan natin sila, Dok, ng pasimula pa lang ito, Dok. Itong tinatawag natin na, kasi Dok, syempre maraming gusto talagang bumata, katulad yung challenge natin sa ating dalawa, di ba? Gusto natin maging maganda yung skin natin.
0: Actually, yung fasting ng huwag kang kakain ng 16 hours, mm-hmm, kunyari alas 9 yung breakfast mo, alas 3 yung tanghalian mo, huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing.
1: Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no, mapapahinga. Yung digestion mo.
0: Anim na, toxins. 16 oras na relax.
1: Ayun, okay. Tapos ito pa, Doc, yung mga example no, sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Doc? Maganda sa ating skin and sa brain natin. Ganun din po yung ating pong olive oil. O, di ba, Doc? Ito pa, Doc, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods, which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin.
0: Totally, yung saging natin, to be honest with you, na ano lang yung iba, napaka-sustansya. Yes. May 32 minerals ito.
1: Amen. Di ba, Do?
0: Sabagay, yung Celtic salt, 90.
1: O, di ba, Doc?
0: Yung Himalayan, 70.
1: Grabe yung mga natural resources natin, ano?
0: Ba't ka pahihirit?
1: Totoo.
0: Yung buko natin, ang taas din ng minerals.
1: Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey
0: natin.
1: Yung
0: garlic na yan, grabe yung effect niyan sa katawan.
1: Sobra, anti-inflammatory din
0: siya. Talagang, hindi lang anti-inflammatory, antibiotic pa.
1: Totoo, Doc, di ba?
0: At pangalawa, ibubus ang immune system mo.
1: Amen.
0: Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo.
1: Yes.
0: Plus, hindi lang yun, sa kalalakihan.
1: Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Ito pa, mga
0: kaibigan. Pero ginamit nila yung word na kalalakihan. Mm-hmm. Pero sa kababaihan din yan.
1: Ayun, so pareho pala.
0: Kaya lang, sabi nila yung amoy. Una isip, yung amoy. Mm-hmm. Pwede ka namang mag-celery.
1: Totoo din do, pampabango ng ano.
0: Pantanggal ng amoy.
1: Yes, ng bad breath din natin. At saka yung
0: kaya
1: amoy ng garlic.
0: Kaya ginagawa namin sa garlic, yun yung juice namin yan.
1: Ayun.
0: Para talaga mataas ang dating.
1: Yes, para mataas hindi masyadong, yes, totoo do yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na new start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba, Doc? Yung rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 laws of health. At ano pa, Doc, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga, let's say, yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Doc.
0: Actually,
1: no?
0: Ang pag-inom, actually, you are abusing it. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift ng katawan. Kaya dun sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, pwede naman po talagang maihinto yan.
1: Yes.
0: Kaysa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ka ng liver problem. Iba, namamatay sa cancer of the liver.
1: The liver.
0: Yeah. Ano ang cancer sa liver? Cirrhosis.
1: Cirrhosis, yeah. Yes. Grabe, Doc, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan...
0: Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating.
1: Naku, Doc.
0: Napakabilis mag-recover
1: ang gaan mo siguro nun,
0: ang
1: no?
0: Ang ganda ng balat mo.
1: Yes.
0: Grabe, Doc, lang, no? Yung iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh.
1: Hindi kasi sila sanay.
0: Pero isin mo lang. Yun ang withdrawal syndrome.
1: Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong
0: katawan.
1: Kung
0: maganda man yung 16-hour fasting, kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung may kung meron kang
1: pero
0: diabetes.
1: Pero basta may water.
0: Pero pag may diabetes, gahuwag.
1: Yes.
0: We are not gonna recommend that. At least, kailangan mong i-adjust muna.
1: Totoo. Pag may comorbidities or mayroon tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin
0: alam
1: siya
0: na-advise.
1: Alam mo
0: yung gamot sa sakit ang fasting?
1: Ano
0: pag
1: do?
0: May sakit ka, 3 araw kang huwag kumain, mawala yung sakit mo.
1: Totoo.
0: Masakit
1: kasi
0: ang baywang mo, masakit ang likod mo, nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan nyo mag-fasting.
1: Totoo. Tubig lang.
0: At mag-bilad ka sa araw.
1: Naku, tanggal yan.
0: Sabi mo, ilan pa lang gamot. Kaysa bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan mo. Kasi may side effect yan.
1: Yes. Oh, yung mga drugs natin.
0: Wala namang masama. Ang point natin dito, hindi naman puro relief.
1: Yes.
0: Atakihin mo na kung ano yung cause.
1: Totoo yun.
0: Ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga.
1: Totoo yun.
0: Kaya nga, pag nagkasakit ka, nung unang kapanahon, pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok ng eskwelahan. After 3 days, nawala na yung sakit mo.
1: Totoo yan.
0: So, isa sa gamot, pahinga.
1: Amen. Which is part ng 8 laws of health.
0: Yeah, paano kung todo-todo ka magtrabaho. Mm-hmm. Gigising na maga, gabing-gabi ka nang tatrabaho ka pa, masaba din yung over.
1: Yes. Nagkakaroon tayo talaga ng overwork yung katawan natin, which is kailangan talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung seventh day, which is yung Sabat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Di ba,
0: Dok? Yeah, ayun yung earth, pinapahinga. Totoo. Lupa nga nung araw, pinapahinga. Yes. Every 7 years. Eh.
1: Di ba, Dok? Ayan. Mm. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Dr.
0: Salamat po Panginoon sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi niyo kami pinababayaan. Na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan, na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloobang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang magpapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay na hindi lamang napakinggan kundi aming isakabuhayan at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming pananindigan na walang sino man na pupwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na ang tayo mabuhay na walang kasalanan sangayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming salamat pagpalain ng programang ito at lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Maraming pong salamat naman sa lahat-lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
2: Kaalamang Pangkalusugan.

nga nagaingon, "Pray without ceasing." Hinungdanon nga pahimangno ni San Pablo, alang kanatong tanan, kay ang pag-ampo usa kagamhanan, kung kita mag-aampo, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Nining takna, atong pangayoon sa Dios ang gahom sa balang espiritu nga maghatag kanatog kalinaw, kalipay og aron kita maandam sa hadoon nga pag-anhi sa atong Ginoo. Mag-aampo ta.

ang atong SRS Media Ministry Cagayan City. Magkikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon ng atong pag-aisgutan ang nahanay nga topiko karong simana sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-abog kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa Iglesia nga imong giugmad o gitukod o nga kinigipadayon sa imong mga tinunan sa unang panahon hangtod ang padayon karon. Tabangan mo kami o Diyos nga dili mausab ang kalihukan sa panagkabahin-bahin apan mag-usa kami alang sa pagmantala sa tibok nga kalibutan pagsuportar sa matag-usa. O balang Espiritu, ikaw magapasiguli sa mga kaigsunan nga adunay mga Espiritu nga dili magkasinabtanay na mapasiguli ang mga iyong kabuto sa taliwala. Salamat na ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoos Manduas. Amen. Mga kaigsunan, karon ang atong leksyon ikatulo, panaghiusa diha ni Kristo. Ang usa ka version, kalinaw o gugma diha ni Ginoos. Marugi hapong, kaya kung naay kalinaw, naay gugma, naay panaghiusa. Kung naay panaghiusa, naay kalinaw, naay gugma. O ang teksto sa unang Korinto, 1:10 na gingon, mga Kristohanong kong mga kahiglaan, ako magasulti kaninyo nga adunay katungod gikan sa atong Ginoong Kristo, palihog. Magkauyon kamo ang usag-usa. Ayaw kamo pagbinulagay nga grupo by grupo. Hinunoa managhiusa o maghunaw na sa mga butang na unta usara ang katuyuan. Unang Korinto 1:10. Sa mga pundok, sa mga mananap, atong makita. Gabisag mananap, grupo-grupo po na sila, mga kaigsunan. Mga manok, maggrupo po na. Mga unggoy, maggrupo po. Mga amigas, maggrupo po. Apanigson, kung maniitas mga mananap, bisa na grupo sila, ingon nga usa ka komunidad, dilipod pulos karipay. Naapo ilang mga, ino to, sungag-sungag ginagmay, pagpag ginagmay, no? Na, sa mga mananap. Makita igson, dili talayo sa mananap. Na, atong pundok, pero nasay po, sungag-sungag po ginagmay. Natay pundok igsoon, pero napoy pagpag po ginagmay. Sama sa mga mananap, mga kaigsoonan. O kung ato ning padayonon, mudako ang dili panaghiusa sa mga kaigsoonan sa Iglesia. Di nato'y katigala nga sa panahon ni Pablo, ang Iglesia sa Korinto, adunay paraglali sa sulod sa Iglesia na kinanglan i-resolbar kini ni Apostol Pablo. So atong tanaon, giunsa ni Pablo pag atubang pinagi siya masulat ang parag-away, parag-kabahin-bahin sa sulod sa Iglesia sa Korinto. Amin yung mga kaigsunan, kung ato lang isumada dritso, ingon na yun ani. Nag-atubang ang Korinto sa pagkabahin-bahin. Sunod, giskutan ni Pablo ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Sunod, sa dihang nga magkaiusa, magkatawan sa Diyos, magpadayon na kita sa pagminsay sa mayong balita. Apan ang Iyos Pablo, kung kamo mo apil sa bulutong sa Ginoo, inyo magyan ang among nagyan na apulos. Kagutom, bagyo, pagkalunod sa sakyan, kakuyaw sa mga tulis, mga paglimbong sa mga tao, sa isig ka lumulupyo sa nasun, o kakuyaw sa mga false brethren. Kana, muy delikado, mga kaigsunan. So, mga kaigsunan, ato ning i-identify ang mga lakang sa atong leksyon. Aron kamo kung magtudlo mo na inyong basihanan sa inyong pagtudlo. Si Pablo nagingon, palihog, kooperar kamo sa matag-usa. Ayaw kamo pagsipak-sipak o pagbuak-buak. Mag-usa kamo sa inyong nanghuna. Mag-usa. Busa, iyang gisultig son,
Ang problema sa Korinto, kanang gitawag eskisma. O diya, nakuha ang English nga schism. Panagkabahin-bahin. Ang panagkabahin-bahin, mga kaigsunan sa mga taga-Korinto, dili kini gamay nga panagkabahin-bahin. Kung dili, matagpundok doon ay laing muna-una. Matagpundok na ay lahi nga interpretasyon. Ug tungod kay dili sila magkasinabot, nagbulag sila. Kining panaglalis bitaw sa lutsa iglesia, di gini maayong ataras mga kaisunod. Talanaon tas mga tao sa gawas. Ang uban ng mga membro sa iglesia, nisangko gyud sa pag-aaway. Nisangko sa paghinukmanay. O wala marisulbar sa lutsa simbahan, midagan nga tus kurte. Kaya ro masulbad ang ilang problema. Maunang itambagan ni Pablo. Ayaw mo diritsyo dito. Husaya pag-una sa lutsa iglesia. O niya, kung to ano ta dito sa gobyerno, maulawan ta. Kaya muingon sila, wabede mga maalam, mga matao diya sa inyong simbahan na makaayom-ayom sa mga problema ninyo. Ingon niya, mauna ang ingon ni Pablo, mugdagan mo dito sa korte sa gobyerno, makayong mga tao, wag yung maalam ng mga tao simbahan. Na anong magiging mahusay dito sa loob simbahan? Bosa, ang kangilad pag yun, humana og celebrar og Santa Cena, nagpadayon ang pagkabahin-bahin. Kita mo na iksoon. Usapon ang tinapay ng olig papatubo. Imnon ang duga sa para, sibulo sa dugo og lawas ni Kristo. Apang pagkumana na, padayon ang away. Grabe mga kaiksoonan. Grabe yun ang mong kantang. Mga kining paragaway-away sa sulod sa Korinto, nakapakurat ni Pablo. Busa, nagpadala siya og mga sulat. Ngaon ta makabaton og kalina og gugma ang iglesia. Kay kung naging si Pablo, magpadayon ang atong panag-away. Ugo niya managbulag-bulag kita, atong gisalikway si Jesus. Unang Korinto, unang Diyos. Nausa ta diha ni Kristo. Himo na to si Jesus tipik sa atong kinabuhi na siya mo'y sentro sa atong kinabuhi, mga kaigsoon. Kung himuna to ni, mawala ang panag-away-away. Mawala ang panaglalis, mga kaigsoonan. Mawala ni Pablo, kamo nagkabahin-bahin na? Unsa man si Kristo, nabahin ba?

ug tungod niini, kay nabautismoan kita sa ngalan sa man, anak og espiritu, na nahimo na kita nga sakop sa lawas ni Kristo nga mga iglesia. Nagkadaiya ang bahin sa lawas apan usarang tumong. Aron ang tibok nga lawas mo function. Muna ang katuyuan mga kaigsunan. Ang atong iglesia sama gyud sa atong lawas. Nagkadaiya ang mga function. Apan ang function sa nagkadaiya ng mga parts alang sa kayon sa tibok nga lawas mga kaigsunan. Busa gipasantok ni Pablo nga mag-usa ta sa buhat. Biyana to panagkabahin-bahin. Usa nga makatambal, makahusay sa panagkabahin-bahin, mufocus ta sa buhaton ni Ginoos. Ang iglesia kung musunod ni Ginoos, dili siya mahimo na iyang ipadako ang mga leader sa iglesia, mga kaigsunan. Bisag kinsang leader sa iglesia, dili ni nato i-focus diyan na ng leader. Kay kini mong leaders, gigamit lamang kanin sila sa Ginoo. Aron kita mahiusa. Ang pulong para giusa, gikan sa Grigo nga pulong katartizo. Nga buti pasabot, adunay bago. Busang iglesia igsoon. Kung adunay mga tawhanon nga mga or mga leaders sa iglesia, gikinanglan nga ang relasyon sa iglesia maalim ug mapabag-o katartiso. Nga ang relasyon sa iglesia makabaton ug kabag-uhan pinaagi sa atong human leaders. Ug kung kini mahitabo nan si Kristo magatabang kanato ng atong kaugalingon, atong ipailalom ug atong ipatigbabaw ang gugma sa atong sikatao. Ug kung ato nang buhaton nga atong kalimtan ang atong mga kaugalingon, mufocus ta rin ng Gunisos na ng iglesia makabaton ug kalinaw ug gugma, mga kaigsunan. Kung magkabahin-bahin ang mga kaigsunan, balumungano nga ang Iglesia sa Korinto nagpundok-pundok na? Balumungano? Kaya batagpundok, doon ay ilang leader nga mo ilang gitanaw. Kini nga pundok, kini nga leader mo ilang gitanaw. Dayon, magiskot sila nga kini nga mo ang leader, mas maayo kaysa ka ng leader. Kita mo na mga keksyonan. Ni ining Iglesia sa Korinto, gihimo nila ang mga leaders sa iglesia igsoon na labing importante silang kinabuhi nga wala nila masabti na sayop ka na nga panghuna-huna. Kung imong hibuon ang tao nga leader mas importante kaysa Dios, nan ang problema muda ko. Ako rin ang elaborate dito sa katapusan. Karoon na ating gitanaw ng mga leaders, no? Ah, kiningati ula sa iglesia mas mayog yun. Akin nga tigulang di mayo. Akin nga district pastor mayo ni. Akin nga kapuli di mayo. Akin nga presidente sa mission mayo ni. Akin nga kinikarong nga presidente di mayo. Igsoon, mauni ang makapabungkag sa panag-iusa sulod sa iglesia. Busa sa unang Korinto 3:1-4 magkutlo kita na gingon ug ako mga kaigsunan. Wala magasulti kaninyo ngadto sa mga espirituhanon ng mga tao. Apan ako nagisulti ka ninyo na tao kamo sa unod o kamo mga nagtutoy pa ng mga anak sa Diyos diyan ni Kristo. Sa ato pa ni Pablo, kamo mga bag-o pa sa pag-alagad mo, nagkayagaw mo. Sa diya pa ko, ako kamong gipainom sa gatas. Apan karon kay dugay-dugay na manggid mo pakanunta mo sa gahit na nga pagkaon. Apan sa diya nga pakanunta mo sa gahit nga pagkaon, di man ninyo kaya. Nganuman, wa gyud bumutubo gikan sa pagkabag-ong tumuto o nahimong himkod, mga kaigsoon. Sa pagkatinod matod pa ni Apostol Pablo, di kamo magkakaya niini sa pagkaon sa mga gahit ng mga talambagan,

0: Tungod kay kamo naagi hapo sa unod nun nga tawhanon nga mga pagbati. Nadia ang pagsilos, nadia ang away-away, ug unya, wala kamo magalakaw diha ni Kristo. Kay, niya na igsoon ang hidudres pagkabayon men. Ang sa kapundok mo ingon, si Pablo Giyod mo'y mayo. Ang lain nga pundok mo ingon, si Apulos mo'y mayo. Kana, kung inyong ga-idolize ang mga leaders sa atong iglesia, lokal man na, paingon nga to sa Union Division of General Conference, mga kaigsoonan, mga simple ragyot nga tao nga hawa yun motubo sa espirituhanon na kahimtang sa tao. Ang espirituhan nga pagtubo makatabang sa mga Kristiyano sa pagtahod sa kaalam sa Diyos. O kamalang espiritu magatudlo ka na to sa pagsabot sa kaalam sa Diyos. Ang kaalam sa Diyos na kay sa kaalam sa tao. Mga dili nato idolize ang mga leaders. Bisag unsa nila ka super kamayo, tao ra gyud na sila og tao. Dunay naghatag ka na kanila nga kaalam. Kay ang kaalam sa Dios magapakita dinhi kanato nga wala lain na makahatag og panakayusa ang kamatayon ng Hesus nga may atong batdan sa atong pag-alagad makapahiusa kana sa paggabahin-bahin, sa pagkapundok-pundok, mga kaedisyonan. Busa naghangyos, Pablo. Ngaunta ang kalinaw, mabatnan. Mabatnan ang kalinaw kung mudagan kita ngadto sa kaalam sa atong Diyos ug magatubo kita diha kauban ni Jesus. Ang mga alam ng mga Kristoanon, Espirituanon kining mga tao, wala magkinabuhi sa kalipay sa kinabuhi ning kalibutana. Ug dili sila mga Kristiyano nga nagtutoy pa. Maunigson ang mga espiritual nga mga tao. Dili sila mga bebe sa pag-alagad. Kung dili sila mga himkod sa pag-alagad. Amalam nga mga Kristiyano magkakaon sa mga gahi na mga espiritual nga pagkaon. Dili gatas unang Korinto 3:2. O ang espirituhanon nga pagkaon nagsimbolo kini sa lalom nga pagsabot sa Biblia. Akong balikon. Ang tao nga makakauna o gahing nga pagkaon sa pulong sa Dios kadtong nagtuon sa lalom nga pagtulunan sa balaang kasulatan. Kining nga mga Kristiyanon nga nagapuyo diha sa pagkinabuhi sa gatas paghihapon. Nagpadayon na sila mga baby pas pag-alagad. Ugwa sila hanaw. May tuos pagtulunan. Mahinungdan nga ang ilang i-idolize ang leaders. Wala nila gitanaw ang balaang kasulatan. Once nga dili na pagamot ang atong pagtuo sa Biblia, ang atong i-idolize ang mga tao na atong ganahan nga kaigsoonan. Busa ko ang tao na pagamot ang ilang pag-alagad sa balaang kasulatan ilang mailaw sa maayog dautan. O di na nila ikumparar na si Pablo mas maayog kay kang Apulos, si Apulos mas maayog kay Pablo kung kita na pagamot diha sa pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Atong i-focus, di na tama mag-idolize sa mga leaders sa kalibutan. Pablo, Apulos, can you imagine that? Apanin nuno a ato kining ibutang sa atong unahon nga kita isig ka magbubuhat diha ni Kristo. O ang atong pagabuhaton sama ra nga naa kita sa dakong hawan. Nga dunay gitukod nga gambalay, nga dunay gitukod nga templo nga kitang tanan moy mag-usa sa pagtukod diana. Kay kita na usa diha lamang ni Kristo. Ang unang Korinto 3:1-4, dere na taigson sa pagkabahin-bahin. Nahitabo nga nagkabahin-bahin sila. Mahinungdan nga wa sila mutubo sa ilang pagkinabuhi diha ni Kristo. Sa karaan nga Gresya o Roma, ang mga leaders o katong laong kunuhay o mga pagsabot na naglalis na nag-away, nga naman, ang ilang gilugan ang gahom sa pagka-leader. Gahom sa pagka-leader. Ngano nga ang mga maalam ng mga tao sa unang panahon? Mag-inilugay man o gahom. Ngano? Kay gusto nila nga sila ang mukontrol sa pundok sa mga katawahan. Tungod kay ang Korinto na maniining mao mga hintil ng mga Grigo o Romanon na natakdan sila mga kaigsunan. Kining pag-inilugay sa katungdanan. Diri tayo soon. Natakdan sa kanaya sa Gresya o sa Roma ang pag-inilugay o gahong na kasulod sa Iglesia. Mahinong nga kini nagkabahin-bahin ang mga pundok sa mga katawan sa Diyos. Busa, ilang gidaig ang mga leaders. Na, kung ato na ganing daigon ang ato mga leaders, delikado kining nga pamaagi kay inay nga kita magadaig sa Diyos. Gidaig nato ang mga tao tungod sa ilang abilidad. Atong gidaig ang ilang mga malantip na sarabutan, makapatandog ng mga wali. Kung kini mo ang atong kinayog batasan, wala mapagamot ang atong pag-alagad na pasukad sa balaang kasulatan. Ang Pilipos 2:5-8 nagaingon, ngayon ta kini mo ang atong kinaya. Maingon nga si Kristo aniyang kanato. Nga siya mo'y naana sa wala pang kalibutan matukod. Na siya sa dagway sa pagka-Diyos. Apano siya mangilog sa gahom. Hinunoa, gihabwa niya niyang kogalingon, gihukas niya niyang kogalingon, o misulog sa lawas sa tao, aron siya mahimo siyang sama kanato. Walay competition. Sige ni Jesus, gibiyaan niya ang iyang gahom. Sige ni Jesus, gibiyaan niya ang iyang status. O niya ni sulob sa lawas sa tao. Aron siya makikuban ka na to. Si Kristo mo'y paringinan sa pagka mapainubsanon. O niya si Kristo na may sulob sa lawas sa tao, nagpakita ingon ng tao na gani nagpabusi ang kagalingon o misunod sa kamanduan sa man, bisan pa hangtod sa kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Mga Kristohanon, mga kaigsunan, angay nato kini masabtan na si Kristo puno sa pagkamapainubsanon. Wala mangilog o gahong. Wala. Mao nga nagkabahin-bahin ang mga tao sa simbahan nato sa Korinto tungod kay nag-inilugay o gahom. Nalimta nila nga si Kristo. Huwag yun mangilog o gahom. Apa nagpaubos sa pagsulob sa lawas sa tao. Kung kita magaservisyo sa mga katawan ni Jesus, nan kita mamahimo ng mga ulipon, mga alalay sa buluhaton sa atong Ginoo. Busa igsoon, dili kita magatanaw sa gahom sa sulod sa iglesia ng atong magunitan. Hinunoa, moapil kita sa buhat sa Ginoo, o kung naa kita sa buhat sa Ginoo, kita mga ulipon ni Ginisos. Ang ulipon ni Ginisos, mga kaigsoonan, sila po mo'y tagdumala sa buhat. Muna nga tayo mga tagdumala. Sa tagdumala, mga kaigsoonan, tanaw nung sa kayuhan sa dagan sa buhat o ang tanan iyang ilhong na kiniiyan ni Kristo. Busa doon ay dako igsoon na pagtulunan sa mga leaders nato sa lokal na iglesia, sa mga mission of union of division general conference. Nga atong pag-alagad ingon na taas tagkatungdanan, dili gahom mo'y atong tuyo kung dili mga kaigsoonan. Kita mga ulipon, kita mo'y tagdumala sa pundok sa mga katawan sa Diyos na mo ang iglesia. Dili kita magsimba sa mga abilidad sa tao, bisag unsa nila ka super kanindot, bisag unsa kabayo nila mawali, bisag unsa nila kamayong mudalag mga proyekto, di nato sila i-idolize, mga kaigsoonan. Nga naman, mga ulipon ka na sila ni Kristo, sama ka na to. Musuportar kita sa ato mga leaders sa iglesia. Magatawag kita ni ini mga Diyos nun ng mga leaders, but never na isalalay nato atong pag-alagad ni ini ng mga leaders, mga kaigsoonan. Mainundan ang pagtabang ni Jesus, di kinahanglan. Alang sa mga maang leader sa atong iglesia, ngunta magatanaw sila sa Kalbaryo sa krus, aron ang ilang kaugalingon mamatay diha sa Kalbaryo sa krus, o ang buhat mo'y magpatibabaw. Mayong ang mga leaders, ako ning emphasize bayo, good leaders are not controlling other people. Makagunit tagkatundanan dili tungod kay atong ilong-ilungon ang atong mga miyembro sa iglesia. Dili kay bisag katunggag may nga mga butang bulaton sa iglesia, intrahan pag yun ato ng mga leaders. No, mga kaigsoon. Hataga na itong kagawasan ang atong mga kaigsoon. Kay naa sila yung mga katungod usap. Di na ito kuha. Akong balikon. Kung kita na nga tungdanan sa taas nga katungdanan, dili atong i-control ang mga tao nga o sa'y atong gusto mo'y matungan. No! Kung dili, hatagan atong kagawasan ng atong mga kaigsoonan na makapanayag sa ilang gibati. Makasulti sila nga wala'y kahado. Makabuto nga wala pugsa. Makabuto nga sila buti. Mauna iksoon ang maayong leaders sa atong iglesia. Ang maayong leaders, maghatag ko kadunganan ngadto sa atong Diyos. Isang unsay maayong ang binuhaton, iyang binuhatan, pulos alang sa paghimaya sa atong Diyos. Mao si Pablo nagingon na atong buha, magsugod yun sa Kalbaryo sa krus. Buti pa sabot, na kung mudawat ang katungdanan, magsugod ta sa pagka mapainubsan. Kay ang krus, mga kaigsoonan, nagapadayag sa kaalam o gahong sa pagluwas sa mga katawan. Sa mawang pagkagi, ang kamatayan ng Jesus nagpakita na ang tawhanong kaalam walay pulos nininga kalibutan. Una, ang Diyos mo ay mag-desider unsang pagbulutan sa kayuhan alang sa mong leader. Unang Korinto 4:1-5. Ikaduha, si Pablo nagingon, naata sa buluhaton, naata sa buhat sa Ginoo, sa pagsabog sa mga balita, tipik o kabahin, makaambig kita o mga kasakit. Sabi sa unsang nga buluhaton nga atong gipala, naay sakripisyo. Unang Korinto 4:9-11-3. Unya ang 2 Korinto 11:23-26. Gisaysay ni Pablo mga kasakit nga ilang nagyan. Pagkabilanggo nila, mga bunal nga ilang nadawat, pagbato nga ilang nadawat, pagkalunod sa barko mga kaigsoonan, mga kakuyaw sa dalan nga wao nga dunay mga tulisan, kakuyaw batok sa ilang mga isig kamalupyo sa nasod, kakuyaw batok sa mga hintel, ug kakuyaw batok sa mga mini nga mga kaigsoonan. Kining tanan mo giatubang ni Pablo o hangtod karon mo kining atong giatubang mga kaigsoonan kung moapil kita sa buhat sa atong Ginoo. Kung ang mga leaders musunod ni Jesus, nan, dire na, ipasantop ng kuning maya. Kung ang mga leaders sa lokal na iglesia, conference, mission, division o general conference, musunod gani kini mga leaders ni Jesus, sila makabaton ug lulan, kahingawa, kabalaka, alang sa mga kaigsoonan sa iglesia. Mutanaw sila, mutabang sila sa kahimtang nga naglisod sa atong mga kaiglesyahan. Ngandam nila ihatag ilang kinabuhi. Sama ni Jesus, nga namatay sa Kalbaryo sa krus. Si Pablo nagingon, naunta ka mo, may sama ka na mo, o ni Apolos, na kami mga tao nga sintisyado na sa kamatayon. Kuyaw ni sunod ni Pablo. Musunod ganit sa buhato ni Ginoo, sintisyado na ta sa kamatayon. Bisag wa pa mamatay, nagabitay na igso ng espada sa kamatayon, mga kalisdanan na atong gatulo. 1 Corinto 4, versikulo 9. Bosa nagingon, kami ni Apolos, dagang gutom ng among nagyan, dagang kawaw ng among nagyan, among sinina, nagkagidlay na. Grabe, soon, grabe. Self-supporting good. Usahay mga tao, magpasakit ka na mo, nga wagyo'y katarungan. Pasakitan lang eh. Wa may mga balay. 1 Corinto 4:11. Ang mga tao na gano'n nga si Apolo o si Pablo, mga basura ng mga tao. Mauni ang tinanausap sa mga tao. Mutanaw ka ng itong iksyon, may nga sa kaluoy ni mga tawhana. No? Abi nila iksyon, kita ang makaluloy. Apadili kita, mo yung makaluloy. Balik tas problema sa taga Corinto. Tungod manggod, kaya mga membro sa iglesia sa Corinto, daghan kanila mga sapian, daghan kanila mga maalam o pangutok. Busa na gunaunan sila. Nasama sila sa hari, mabuhat nila bisag unsa sila buhaton. O kini nga Espiritu Ikson nisulod sa iglesia. Sa laktod nga pagkasulti, may abot ang pagkabahin-bahin sa sulod sa iglesia sa Corinto tungod kay giadaptar nila ang kultura sa Corinto na sila mga bahandianon. Sila maalam ng mga tao. Ug tungod sa salapig kaalam, importante sila sama sa hari. Pagsulod sa iglesia, kiniigsoon ang garbo na kasulod sa atong iglesia sa Corinto. Ang garbo igsoon, dili kinitipik o kabahin sa Kristohano na itong pag-alagan. Ang garbo, dili tipik o kabahin sa mga leaders sa atong iglesia, lokal man o sa opisina. Dili. Dili, mga kaigsoon. Kaya ang garbo, mo kini ang nakapabahin-bahin sa iglesia. 1 Corinto 4:6. Nga nung nagmagarbon, sapian. Nga nung nagmagarbon, maalamon. Busa kung na kay salapi, na kay kaalam, ang imong gusto, ikaw makagunit sa gahum. Diha, nagkabahin-bahin ang atong iglesia sa Corinto. Matutuwa si Lord Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 1, page 327. Ang atong paragiusas pagbuhat niya sa kalinaw, kini makapalibog sa kaway. Si Satanas nagbuhat, kutob siya mahimo aron laglagon ang atong kalinaw, ang atong gugma sulod sa iglesia. Trabaho na sa iyo ang pagubot sa iglesia. Kung makatawan sa Dios mo tuos kamaturan ug magkinabuhi, nan sila mahimong gamhanan batok sa yawa. Ug ang ilang kinabuhi nga nausab, mao kini ang ginatanaw sa mga katawan alang sa ilang kaayuhan sa ilang pagkinabuhi. Padayon si Ellen White. Si Jesus gusto nga kuhaong kining espiritus panag-away-away sa iglesia. Ug unya ang iglesia kini magatubo mahimong maligon kung wala'y pag-away-away. Nang kita makabuhat sa bulhato ni Ginoo nga walay pagdagmal, walay pagdaot sa atong isig katao. Kay gusto sa Dios nga tanang mga katawan magabuhat nga mag-usa des kalinaw gugma. Mao nga nagampos si Ginoo sa wala pa siya mamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Nagampos siya nga ang iyang mga tinun-an managkahiusa sa mga siya nahiusa ngadto siyang amahan. Ugo niya ang matag-usa nining yuta magatuo sa Dios nga mo'y nagpadala ni Jesus. Ang pag-ampo ni Ginoo Jesus, kini mo'y makapatandog sa kasing-kasing sa tao. Padayon si Ellen G. White, ang iyang pag-ampo sa mga gihapon sa atong pag-ampo, sa iyang pag-ampo karun, alam ka na to. Nga wala ko mangayo, alam ng magkatawahan lamang, matupad ni Ginoo Jesus. Apan ako na ngayo, nga kini mga tawa, mutukan ako, huwag sila maminaw, unsa akong gisulti sa mga katawan. gikutlo ni Ellen G. White, John 17:20. Karon mo ato na taeksyon sa pagsumada na. Okay? Sayon ra gyud paghatag sumada sa inyong klase sa Sabbath school. Ingon ini, dili nato i-worship ang mga leaders sa atong iglesia o sa opisina bisag unsa nila sa kwa-super kayo. Maayo mo ali, maayo mo dumala, maayo mo dumala sa paninapi, maayo mo dumala sa proyekto, never nga atong i-idolize kini mga tawhana. Kaya ang atong pagkamainunungon sa iglesia, dili sa atong mga leaders. Kay kung masipyat ang mga leaders, maapiktuhan ang atong pag-alagad. Nga naman, grabe ang atong pag-idolize ng matawhana. Busa, kita iksoon mga leaders, kamudya ang adunay mga talento na nagkadiya gihatag sa Dios. Dili ta maggrupo sama sa usa ka kulto. Ngabuti pasabot nga kung ikaw adunay abilidad, ang mga tao imo nang gitipon. Uga mga tao maghangad kanimo. Ugo niya ikaw paminaw nas mga tao magtawag kag meeting, imong kaguling meeting, wa ka mo coordinate sa atong district pastor, wa ta mo coordinate sa atong church pastor. Ikaw rin naghimo sa mong meeting, pero mga tao mo hugop kanimo. That is cultism, mga kaigsunan. That is cultism. Nga naman, kaya mga tao mo dugo kanimo nga naman, kaya gusto siya sa imong talento. Gusto sila sa imong wali. Gusto sila sa imong mga abilidad. O kung kiniimong buhaton, na maghimo na kag mga meeting-meeting diha, mga anniversary guban pa, that is cultism. Kay imong gisuyop ang mga katawan sa pagtanaw kanimo, dili alang ni Kristo. Inhanglan ang mga leaders gikan simbahan paingon ngadto sa taas. Kung unsa man ang ilang buluhaton, kung unsa man ang ilang talento, gikinahanglan ang atong dadon ang mga kaigsunan ngadto ni Jesus dili ngani sa atong mga abilidad. Kay kung ang mga leaders igsoon, mga miyembro sa iglesia nga may mga talento, ila na ganing dadon ang mga kaigsunan ang atensyon ngadto kaniya. Na siya ra gyud mo ituhan ni ining mga tawhana. Magtawag og mga meeting, hugop ang mga tao. Walay koordinasyon sa atong organization. Ako maging kaninyo, that will cause division. Makabahin-bahin ka na sa iglesia. Nga naman, ang loyalty na anani mo. Wala nang loyalty sa local leadership. Let us avoid cultism, mga kaigsunan. Gikinahanglan ang mga leaders, dili kuhaw ng attention sa mga taong ato kaniya. Gikinahanglan ang mga taong nga dunay mga abilidad gihatag sa Ginoo, dili kini kuhaw ng attention ngadto kanila. Gikinahanglan ang attention agakon ngadto ni Jesus, mga kaigsunan. Sunod, gagi pasantok ni Apostol Pablo. Ang mga leaders sa iglesia kinahanglan, lokal man paingos taas, dunay kabalaka kahingawa, kaluoy sa mga miyembro sa iglesia na dunay mga problema sa ilang espirituhan ng pagkinabuhi, bisan pa sa material ng pagkinabuhi. Kay bisan kinsa nga magasunod ni Jesus, andam nga magantos, alang kaniya. Magatubang siya nga isalikway sa mga tao. Magatubang siya nga sa mga pagdaw-daw. Magatubang siya sa mga pagbilanggo nga walay katarungan. Kagutom! Walay panimalay! Bisang pagani, musangko sa kamatayon, mga kaigsunan. Mauni ang leader, so nga andam nini. Si Winston Churchill, ang Prime Minister sa United Kingdom ni atong 1940, ang una ng speech, so nang iyon siya, I have nothing to offer except blood, toil, tears, and sweat. Wala ko ikatanyag kaninyo. Ako'y Prime Minister, pero wala ko ikatanyag kaninyo. Gawas na atong gubaton kining mga tawhana nga nangilog sa kanasuran sa uban ng mga nasun, ang akong i-cover ka ninyo dugo, kahago, luha, ug singot. Sa maong pagkagigsoon, ingon nga kita mga sumusunod ng Jesus, sa diya nga kita mo apil sa bulhaton sa pagsabog sa mga balita. Mag-ingon si Jesus sama kang Prime Minister Winston Churchill, ang akong i-offer ka ninyo, inyong pagpangabudlay, inyong dugo, luha, singot, apan sa adlaw sa pag-ukom, kinabuhi nga walay katapusan. Karon mo ato tag practical application. Kung ang mga membro sa iglesia may mga talento, mga leaders ng mga maayo kayo, unya maghimo silang programa na muhugop ang mga kaigsunan. Maghimo silang mga independenting ng mga kalihukan. Nan kana nga leader, kana nga dunay talento nga membro, failure ang iyang pagdala sa buhat sa Ginoo. Nganuman, ang imong abilidad mo'y gihangad sa mga tao. Ang imong talento mo'y gihangad sa mga tao. Failure ang maong klase sa membro sa iglesia o sa leader. Ang mga leaders o kaha, dunay mga talento, gikinahanglan na kumurinder silag mga talento, maulama nga ilang dado ng mga kaigsuran nga loyal sa iglesia o loyal ni Jesus. Muna igsoon ang mga tao nga dunay mga talento gihatag sa Ginoo. Karumuhatag ko niyo katarungan. Hinot inyo ako masabtan. Gamito na to ang S&S Media Ministry. Nga naman na mga lectures ni Pastor Serrano, wali ni Pastor Serrano, kanunay man mo coordinate sa lokal na church, sa district pastor o sa departmental director. Nga naman nga si Pastor Serrano, wala man magtawag sa ikatrisi katuig na selebrasyon. Nga maghimo tanis kagaya di oro. Kung maghimo tanini, sagong tanaw, kaya ba yun? Mingunta kinimoni ang gastos nato sa auditorium na magamot-amot mga kaigsunan. Kinimoy atong gastos sound system, magamot-amot mga kaigsunan. Ngunya maghimo tag meeting, nga nga man nato na buhata. Kaya kung magbuhatag separate na activities, mga kaigsunan, ako nang gidivert ang inyong attention ng hikan ako. Inay nga atong establish ang loyalty sa mga kaigsunan sa iglesia, sa leadership, di rin na hinuon mabira ang inyong attention. Kaya gidala ko kamo sa akong celebration nga separate sa kaugalingon ng mga kalihukan sa atong iglesia. Muna hinunda mga kaigsunan. Bisag asa ko mo adto, district pastor, nag-coordinate ko. Church board, nag-coordinate ko. O bisan pa sa leadership, dahil panahon nga makatawag ko, magpahibalo ko nga na ako niya. Unta kong gibuhat kini sa atong mga kaigsunan, nga may mga talento kabilid ako igsun, mo-recognize gyud ko na ay mga kaigsunan nga may mga abilidad. Ato ning daw ato ning son. Na yung mga tao yun na may abilidad. Apan kung kining mga tawanan na may abilidad, may talento, suyo po na gani ang mga membro sa iglesia na murag sunod-sunod na siya kung asa kining tawhana nan ang loyalty sa mga kaigsunan na wala diha sa atong iglesia. Mo hinungdan nga ang isa is media ministry ginagmayr yun ni kalihukan but never nga maghimo ko kalihukan na independent na wala ko mananghid coordination sa atong local leadership. Unta kini, makahatang ugisyon sa atong kinabuhi. Ang Diyos magapalain ka na ito. Naandam kita makatubang sa mga kalisdanan. Ang Diyos magapalain ka na ito. Unta, mawala na ang panagkabahin-bahin ito kay tuan na focus ta sa local leadership. Biyaan ta na mga kaigsunan. O ang Diyos magapalain ka na ito. na kung adunay mga kaigsunan na to, magbubuhat man og liman na may mga talento. Dili na suyupo ng atensyon sa mga kaigsunan apang ihatod na to sa Kalbaryo sa Cross. Baga po kita sa pagtapos. Salamat o Diyos sa pahinumdom ni Apostol Pablo. Kang panagkaiusa sa Iglesia, diha lamang ni Jesus. Ako nag-ampo. Alang sa mga leaders, mga kaigsunan, na adunay mga talento nga espesyal, nga unta dili na gamiton ng atensyon sa mga kaigsunan adto kanila apan ang ilang mga talento magamit sa pagtudlo ngadto sa Kalbaryo sa Cross aron ang tanang mga kaigsunan mag-inunungon diha ni Kristo pinaagi sa ilang pagkamainunungon sa Iglesia. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.